0: food supplement for men, si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ga! Ishoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adoatlaw.
5: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Seth Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cashali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift, OT, Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.

0: Para sa ilan at sipo na tubo, mag-DTree Bio, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
3: Nanbilabul. Oh, so good. Okay. Alright. Mayong hapon sa tanan. Sa liwat, ini ang IBP Libre Consultant Legal Sanjo. Hapon, upod niya si Atty. Ace Katakutan. Subong hapon, mayong hapon, Atty. Ace.
4: Mayong hapon, Atty. Gab. Noong mayong hapon, background music.
3: No, laga. Pati yun ang hapon. Hapon niya, Ace. Kahit po, nari-ari. Ari na. Okay na.
4: Ang background niya.
3: Ara yung background. Okay na. Ako nung punog. Okay. May background na eh. Kung may ari matagani. Di background nga na mga kadlaw. Nice. Tigre, tangaton lang ang mga suki.
4: Mga sa, suki.
3: Sa NGC, may kapamati sa NGC.
4: May ara. Kagina may ato na isang panyero da nga.
3: May greet man si panyero ta, Tornays.
4: Mga panyeros nato sa NGC.
3: Si, kanday sino? Damo da.
4: O, sila tanan.
3: Ang aton nga.
4: Sila tanan da.
3: City admin. Si Attorney Idol Mark Mayo.
4: Mark Mayo. Si
3: Attorney Chu. Ang aton nga Chu. City legal officer sa siyudad. Aton nga secretary to the mayor, Attorney Marty Go. Kagang aton nga bombastic nga gapang tinlo dalan.
4: Attorney Sabig.
3: Grabe si Attorney Sabig.
4: Kaya Attorney de Monteverde, ara man na dahi, di ba?
3: Pero bilib ko kay Attorney Sabig. Small but terrible.
4: Gagani. Kita ka tong kagapon na Attorney Gaman, tag-iya sa Pilipinas, Ilunggo, galing iyang administrador.
3: May titulo siya.
4: Oo.
3: Ti, mayong hapon sa inyo, tanan, mga panyeros natin sa syudad. Kag aton mga profesor, Attorney Ace. Kag i-congratulate ang aton nga mga law professors sa UNOR nang ginawardan sila for nang sa kadugayon ba, Attorney Ace?
4: Oh yeah, si Panyera Aikin Alagbaladines.
3: I think at least 10
4: years sila gidwa ni Giovanni, no?
3: Oo. Tapos ang aton nga bombastic nga idol nga si Attorney Marvin Tanyada.
4: Ina.
3: Grabe si Attorney Tanyada, hindi ko niya malimtan.
4: Nga man.
3: hindi ko siya malimtan, no. Actually siya na nagpa-inspire nga mangin
4: lawyer ka.
3: Lawyer ta. Oh. O kay ti nami sa magtudlo, Attorney Ace, ang college hasta sa law school.
4: Oh. Anong ganang usual yung ginahambal sa atong sa law school ko, hindi takabalo. Wo antoyo.
3: Bala mo si
4: Bible quoting.
3: Believe ko ni si attorney. Magklase na siya, why break.
4: Why? Naka-yellow pad.
3: 4 hours. So,
4: yellow pad pa ang notes.
3: Yes. So, congratulations sa attorney Tanyada. Oh, the legend. Asa sa buong katudlo.
4: The man, the legend. Oh, no?
3: Si attorney Cabarlis Aramano.
4: Teotro mo na, legend ba na? Legendary. Congratulations. Tak sa professor na.
3: Si Judge Valencia.
4: Na, mas labi na gid ang akong nga idol nga
3: si attorney Bayatan, no?
4: Isa pa gid
3: kadamo, kadamo patas ang i-mention si Judge Gorgonio Ibanez ang aton nga IBP President Tornais.
4: Idol man na, legend man na.
3: Grabe no. Ikaw Tornais way kay gid na naghandom nga mangin law professor.
4: Nung wala pa kay kabalo ka kinakulbaan ko.
3: Nga man.
4: Kabalo ka naman ang mga law student palalalis. Base instead nga magtudlo ko da maubos ang akong oras sa linalisay.
3: Pero suna daw nagtudlo man ta college, no?
4: College lang. Kaya ang sa college tapos mapahugon.
3: Why gid jam may galalis attorney sa college? Kaya why man sila ka pamati? Amo nang amo na da. Advantage. Ako attorney when ako nagtudlo kay grabe kay mga hata grades, isa ka klase pero sa tanan grades. Mayara kuya estudyante isa ka section Purs 92 kay Purs Maalam.
4: Oh, kay Purs Maalam.
3: Oh, ti, Merit- para pag ako niya attorneys para way reklamo, palarias kamo tanan. Oh. Muna nga way na kuya nagtudlo kay Purs Alam ang estudyante.
4: Natam-an, mas matam-an ka alam.
3: Kag attorneys mayara tagali announcement. Very important announcement. Itan, pwede i-flash aton nga activity attorneys iyasang Integrated Bar of the Philippines in collaboration with SM City Bacolod, Rotary Club of Bacolod Central, kag Metro Bacolod Chamber of Commerce, no? Ng this coming September 19, mayara kita sang Law Day celebration. So mayara attorney isang free legal consultation. Di nagpa-register ka na di para nga ara ka dito attorney. So imo mga fans nga look forward nga makita ko nila in makita nyo na magid si attorney Ace in person. Mga gusto maka-avail sang sininga libre konsulta legal dito sa SM City Bacolod kadto kamo sa September 19 attorney September 19 tandaan mo na oh
4: yes,
3: alas 10 sa aga hasta alas 6 ng gabi main atrium grabe libre ni attorney ang SM Saton
4: main atrium sa din agani sa dalom
3: sa north wing
4: sa dalom
3: oh sa dalom libre ni ang SM mo ini by attorney
4: ilang
3: kag very ano gid ang SM Saton supportive sa integrated bar especially ng Rotary Club o Bacolod Central. Kaga why giniya attorney bayad sa SM.
4: Oh, kagay ano man ang aton nga media partner, oh.
3: Ang aton media partner of course ang K5 Bacolod 101.5.
4: Nah,
3: so hindi niya madula. Ara to yung K5 attorney para mag-cover sang aton nga event. Mga pinalangga nga pumuloy sa Bacolod kung kamuga pamati. Pag sa bilog ni Gross eh, Tornais, kung may chimpo ka mo, kadtugit mo dito, kay free niya. Legal consultation ang mga abogado naton kag mga abogada, ara dito. Mga 40 ka lawyers, Tornais.
4: Mas damo pa ang lawyer kaysa sa gapakonsulta.
3: Si subong niya, Tornais, ginasigurado ko nga damo gini makadto kay weekend niya, Tornais mo. Mm. Damo yung galagaw sa mall. So dalaan niyo inyong mga dokumento, kag-i-prepara ng inyo da mga plamangkotanon kay sabto niya sa aton mga lawyers, especially sa aton nga K5 lawyers nga si attorney Ace Katakot. Kagang inyo alagad. Attorney Ace.
4: Base dito lang sa aton kamisa na aton mga punso. Hindi, kay kadamo sa mga mayo nga lawyer na gahapay sa ilang libro.
3: Iatagtang tiniod sa mga upkopdanan ta attorney Ace. Correct. No?
4: Tama.
3: Oo, kay Tiari, libre niya. Imagine, libre niyo consultation. Regardless ang inyo yung mga plamangkutanon, kung pila di akabilog, why niya limit tornais? Kung may arang mo problema sa inyo bana, sa asawa, sa kautangan, kag sa inagaway duta, hindi ka mo magkalipat sa September 19, 2026, alas 10 hasta alas 6 to days. Sabto na ina ang inyong mga problema legal. Okay? Kita na ita digto. For days, ma-proceed kita sa aton nga main topic.
4: Ano ba ang topic ko natin subong?
3: Hindi, grabe nga katubo subong attorney iso. Gaka-shock ko gani.
4: Sa ano na, sa ang tag-iya sa Pilipinas?
3: Ati sa local niya. Dirita sa national.
4: Ah, national ta. So, uy, do. Napanimaho politika.
3: Sinasimana, gin-issue niya warrant si Vice President. Tungod sa kaso nga grave threats.
4: Oo,
3: Attorney Ace. Si Congressman Martin Romualdez. Bagulang kaya ikbala, Attorney Ace, lawyer man sa gila, sa UP.
4: Mm.
3: Oo, tingin na aresto sa kaso nga plunder. Kagsubong nag-debate sa impeachment court. Kung pilagid balaya ang requirement nga para makundik ya si Vice Presidenta, two-thirds yun bla. Ang basihan based sa 24 senators or
4: kung sino lang arada.
3: Kung sino lang yung present. Hmm. Problema, Tornay, is kaya nag-adjutay nga nag-adjutay.
4: Okay.
3: Basi nga nakapoyman sila.
4: Ibang gabakasyon.
3: Basi nga nakapoyman si Senator Mig Subiri doon, ginakapoy naman eh.
4: Kapoy naman.
3: Makunod-dod laos lega, whole days lang.
4: Pero kabalo kasi no, mas kapoy. Mm. Mas kapoy ang pumuluyo nga sige lusong sa baha.
3: Muna.
4: Sila ya may mga aircon na sila ya.
3: Oo,
4: kaga may salakyan na sila, may speedboat, may
3: pero mas believe ko kay Senador Lito Lapid. Lagi diya gambal.
4: Oh, the silent one na yan.
3: Oo.
4: Ano?
3: Amo na da. Attorney sa ari.
4: Silent water runs
3: mga
4: deep.
3: Issues subong nga ato nabatian sini nga semana. Te ano ba lang mambal mo sa siniya nga constitutional requirement two-thirds sa vote based sa 24 numbers ang senator. Nagpabalob lang kinanlan 24 gid or kung sino lang yung present dira sa impeachment court.
4: Before nato na ihatag aton nga opinion Attorney Gab, no. Pabalo tala sa aton nga pinalangga nga gapamati subong. Iniya opinion lang
3: namon.
4: No, as lawyers kay as of now ang impeachment court nag hatag na invitations for justices
3: so,
4: no, as retired, amicus curiae. No, or friends of the
3: amicus friends of the court.
4: Friends of the court, no. Sila na ya ang ma-analyze
3: mahatagsang
4: ilang kasanag opinion regarding sa diingi ba lagi na basihan ang two-thirds. Is it two-thirds of all the members of Senate which is 24 or two-thirds of all the members of the Senate
3: judges,
4: which is all members of the Senate which is present and within the coercive powers of the Senate, no? So amo nang ginadebatehan nila ya daw naglain ng timo ko. Naan.
3: Okay.
4: No?
3: Ti amo na attorney sa for the first time niya, no, sa history sa Pilipinas may proceeding na impeachment against batok sa Vice President. Why pa niya na tabo? Tornays before no wala since na bata ta
4: wala pa ni
3: sa Vice President pero may ara ya sa President may ara sa Chief Justice may ara sa Ombudsman
4: may Ombudsman Pilipinas pa ya sa ato pa di nga lugar ya damo na di aga eventually since first time ni tuod pero ti inevitable ni
3: kay
4: sige man nanta di engage sa impeachment proceedings. In fact, during sa time ni ex-president Duterte, napahalin tatuya ang isa ka sitting chief justice na through impeachment but kuwaranto. Through kuwaranto. Amo tuya ang
3: kuwaranto.
4: Amo tuya ang katingalahan gidya Attorney Gab, no? Nga kumbaga pa different from the grain gid tuya.
3: Oh,
4: no, kay te impeachable officers ni siya pero kakasto sa
3: kuwaranto.
4: No, ini ang Vice President naton undergoing impeachment although new pero expected.
3: Yes.
4: Ito no? impeachable officer within the process.
3: Morgan, na attorney sa bisan sino nagalibog ang ulo kung paano i-resolve ang ining issue bala. Kaya for the first time niya mo.
4: Correct. Kaga very contentious ni sumong attorney Gab, unlike ni sa mga past impeachment. No. Ini nga impeachment not more so sa iyang position but more so sa iyang pagkatawo gidya personalidad kag iya blang supporter.
3: Yes.
4: Diba? Hindi niya about kay tungod first term ng vice president. This is about the Duterte brand.
3: Politika.
4: Iya niya nga kumbaga pa ang overwhelming ang nagboto niya kay Vice President Sara Duterte. If I'm not mistaken, 32 million, no? So, that's why kabudlay niya, very contentious niya. Kaya ito yung ilan niya nga, ang mga DDS, kung tawagon, mga diehard Duterte supporters. Grabe sila ka-vocal, kagkadamo ni sa ila.
3: Damo yun.
4: No, kadamo. May ara man DDS aton nga hanay. Kaga different walks of life, ha? May ara sa mga medyo kapos sa palad, may mga middle class, may mga upper class man, and even sa aton nga profession, no, may mga Duterte supporters man. That's why very contentious niya, Attorney Gab.
3: No? So, muna, kung subong to, hindi tagid masabat, no?
4: Kabudlay,
3: no? Kung ano ang basis,
4: kung sa two-thirds.
3: Pero ako, Attorney, kung i-rephrase, maghambal ka two-thirds, 16.
4: 16. Oo. Okay, dahil nakabuta sa constitution, two-thirds of all the members.
3: Pero kung liwaton mo yung phrase, hindi ka magamit two-thirds, 16 gid, Attorney Ace. Kung kakson mo lang two-thirds.
4: Kung kakson ng two-thirds?
3: Kung Attorney Ace, i-rephrase, buslan mo yung exact number, 16 gid yung mabutang eh, no?
4: Oo, kung gusto kita, amo man sa ganing ang
3: kaniway na lang nagamit two-thirds.
4: Correct.
3: So, nag-create pa sang ambiguity.
4: Correct. Ambiguity, ka-room for interpretation. Kaya, it's also because of the...
3: Pero kung 16 ang ginagamit, wala gid yung question.
4: Oh, there's no question. Pero kabalo ka, Attorney Gab, ang ato ng constitution, ang framers ng constitution nato, may mga maalam mo na sila.
3: Mahilig sila magamit sang fraction.
4: Because... may aragin man instance like napatay biyang senators, no? So hindi na sila 24, maging 23 na lang sila. So there are circumstances nga hindi na gidya makumpleto ang 24.
3: Incapable na.
4: That's why siguro
3: or impossible.
4: That's why siguro ang gimbutang sang aton nga
3: fraction
4: framers of the constitution, they put it there as two-thirds of all the members. Kay there's room for interpretation.
3: Yes.
4: Correct, no? Just like sa ginimo nila sa...
3: Tinga, hindi percentage yung gamit, no? Nga two-thirds siya, no?
4: Two-thirds, pero ang contention sini is, ano bala, what does all members mean? No, two-thirds of all members, eh. Wala tayo problema sa two-thirds. Two-thirds is two-thirds. Pabangkot lang, two-thirds of what? All members.
3: Kaya ni Attorney Ace, pag-frame niya sa 1987 Constitution, pag-draft, wala pa tayo mga impeachments ng Vice President. Never pa niya na tabo.
4: No, wala pa niya. Okay, yeah, exactly.
3: Republic,
4: no?
3: Of the Philippines. So, that's why may ara man sang loophole ang aton constitution. Diba, Attorney Ace?
4: Yes, no.
3: So,
4: plus
3: hindi siya kompleto. Kahit pag-arise ang siniya ng situation, pag-draft sa atong constitution, wala pa na yun natabo sa history.
4: Kag-impeach. Kag-hindi gid man natanan ma-foresee sa aton nga. Isa man na ang reason why na sila gabutang definite number, no? I think that's one of the reason why they did not put a definite number. Kasi there are unforeseen circumstances to allow man interpretation of the...
3: So that's why, Attorney Ace, ang aton constitution, no, kadaan agid, kinanlan na gid niya i-amend. Kinanlan na revision. I don't know saan o pa niya matabo. Kaya daw hindi na ma-accommodate ang present situation.
4: Mabunlay na.
3: So may ara... debate or issue. Kung ang present situation, hindi na siya mag-align sa aton nga konstitusyon, Attorney Ace, doon kinanla na gidya sang amendment.
4: Constitution.
3: Una ko yung maglantaw. Especially sa economic provisions, Attorney Ace.
4: Ang budlay lang sinakay, kaya tika budlay sa proseso.
3: Aton bantayan kung ano ang legal opinion sa aton mga retired justices.
4: Correct. Okay, kabudlay.
3: Apat. Subong pong adlaw.
4: Apat na sila. I guess so. Apat na sila. No, okay, but if they are kung para maghatag man ta own opinion, ako naman ya, So mas align ko dire sa Avelino nga case, no?
3: Avelino nga case.
4: So ang numbers ang 2/3 pagakwaon na iya sa numbers ang senators that is within the coercive power of the Senate, no? Ako ya medyo dira ko ya galin. No, like okay, let me explain sa aton nga mga ano, within sa coercive powers is ara ba lang kung hindi sila mag-attend, pwede sila pa-attend doon. Like are man lang din sa Pilipinas, no? Or wala man sila there, not lawfully detained. Kaya syempre, definitely, if lawfully detained ka, wala ka na na anytime, hindi ka pwede patawag sa Senate eh.
3: Dapat gin, ano sila, no, gina-allow mag-video conference tourneys, no?
4: Oh, galing kay te, very...
3: Sila, innocent eh.
4: But very clear man be ang, especially those who were charged with plunder, no? Ang very clear man ang suspended ang ilang, suspended from office sila eh.
3: Yes.
4: No, clear ginaya sa plunder law naton mga tigpamati, ah. If may isa ka public official nga na filean case ang plunder, even if wala pa na convict, they are prevent, that's why ang suspension nila is preventive. No? Hindi iya kay final suspension, preventive lang. When someone is preventively suspended from taking office, it means hindi sila ka-exercise sang power of that office, no? So ako ya personally I lean towards that, no? Towards that school of thought.
3: Pero pinaka-safe di ang attorneys sa bat. Ma-rely na lang itiya sa 2/3 based on the 24.
4: Based on 24.
3: O, okay, kung lang ton mo ay ginaya ano mo? Wala ginaya buslot da.
4: Oh, at least, 'di ba? Kay
3: oh, that's correct. Claro eh, sa statutory construction tourney sa konstitusyon, if the language of the law is clear, there's no room for interpretation. Kung lang taon mo of all the members.
4: All members.
3: So wala siya sang ambiguity paglabot sa of all the members.
4: That is the path of least resistance.
3: Yes.
4: No, oh. That is the path of least resistance.
3: Tiyan mo na yung aton nga, diba sa statutory construction ta? Kung klaro ya ang wordings or ang lingwahe sang provision, sang layi or konstitusyon, wala na kinalan sang interpretasyon.
4: Correct.
3: Kung may ara isang doubt, pang dodua, may ara isang cloud, or may ara isang, ano da, attorneys, natawag nga kinalan pa interpret, kay tungod nga hindi siya klaro, ara kinalan mo gidya interpretation.
4: Correct. No. Kag sino ang ma-interpret sina?
3: Supreme Court.
4: Supreme Court. Amo na kita, again.
3: Amo na gani, tungod sa politika, attorneys, hindi malikawan ang biases.
4: Di, ara ginaya, attorney Gab. No, may ara kagi dya politiko nga ginapanigan mo.
3: Di, amo na gani, attorneys, may ara ko nabasahan. Kung may ara kaya sang ipagwa ang opinion, kag inaya bias, meaning hindi kaya logical. O ang judgment mo ya
4: clouded. Correct.
3: Sang pagka-bias.
4: Well, sa term itself bias, mayara kaya unreasonable leaning towards.
3: Kasi may
4: sa isa mayara ka kaya politician. Ano,
3: mayara kaya political ano man interest.
4: Correct, no. So, ano ba ang antonyms, ano ba ang antonyms ng bias? That's prejudice.
3: Prejudice.
4: Ah, kung prejudice ka man,
3: so, mayara clouded na imo judgment.
4: Clouded gina ya. If you're biased, definitely you have an unreasonable leaning towards someone or somebody, no? Gakadula ginyang reason mo.
3: Yes.
4: Galin ka gidya.
3: Amo na hindi illogical tourney.
4: Correct, that's true. That's
3: ang gwasi mo ya unreasonable ka na.
4: Unreasonable. Basta biased ka.
3: Oo.
4: So kita
3: so mo na kung may ara ti mabatian, makitaan, pag bias ka, hindi ka na mag-comment.
4: Hindi ka na yung mamati. Hindi ka na mamati. Sina bias ka mo. Pero
3: sa Facebook, pag nag-comment ka, birahon ka man to sa piyak, kay bias man.
4: bias man to sa piyak mo. Prejudice towards you, bias to sa piyak.
3: Agwa na yan, minaway lang ka mo.
4: Correct. Mayo na kay kita, dari attorney Gab, kita yan na neutral.
3: Neutral tiya.
4: Neutral.
3: Oo, attorney Ace. So, pwede tiya sa left, pwede man ta sa right.
4: Pwede ta sa left, pwede sa right.
3: Pwede practice of law, attorney, sa mamagina mo, di ba?
4: Ang ato niya, we follow where the evidence goes.
3: Di
4: ba? Amo malalang aton. No, I don't know si tawag ni ang imong upod sa law office, si attorney Rosales. DDS ba na siya? O neutral man?
3: Why lang kukbalo,
4: attorney? Kasi sometimes I see his post, though, ano ni siya eh, though, anti-Marcos.
3: Di lapit ng ano, anniversary isang Marcelo Tornais.
4: September 21?
3: 21, no? 21. Kaglapit na birthday mo.
4: September 22. Iyabal ko na lang kada.
3: Lapit ng Marcelo kag ang birthday mo, Tornais. Sundan na yung celebration. Te, amo na mga tagplamati naton. Amo lang na amon, mahambal.
4: Anong mahambal natin?
3: Hindi man kami justice.
4: Correct. Hultunta na lang ang opinion.
3: Hindi man kami scholar sang Harvard or kundi hindi ang institusyon.
4: Harvard Street, Cubao.
3: So, hultunta na lang ang
4: opinion sang apat ka. Retired.
3: Amicus Curiae. Retired justices. Sila niyang may... rayasing brain or kaalam.
4: Equipped na sila. Yes. Yeah, well-equipped gina sila when it comes to constitutional law. No, ilagi na iya forte.
3: Ila niya field, Tornais.
4: Ilagi na iya field, no?
3: Way, patugani ma-resolve ang habeas corpus ni ano Digong, di ba?
4: Wala pa ba?
3: I think. So, liglawig pa siguro. So, Tornais, ang another issue is, ano to ganing inambal tagina?
4: Kaya Congressman Martin Romualdez.
3: Oo, ginaresto sa Tornais.
4: Oo, ang mugshot niya ara sa hospital. Nga kahilig niya sang aton.
3: Hospital arrest.
4: Nga aton mga politicians, every time ni sila nga miara sila ya case. Na I'm not saying all but most, especially those prominent politicians. Pirmi gini sila ya balaga ka hospital.
3: Siguro Tornais ga anxiety. No. Weak ang immune system.
4: Remember si ex-president Gloria Macapagal Arroyo.
3: Tungkol sa mental neck
4: brace. Si Secretary Bunuan.
3: Pero pag na-dismiss Tornais, ba't si
4: Aga-ayo gulpi. Because of why na stress mo?
3: Why na stress? Ang plunder Tornais, enlightened taton mga tagplamati. Anong kaso nga plunder? Nga agin paila niya si Congressman na Romualdez ang plunder.
4: Basically, ang plunder law na to niya, ginasiling sina. Kung ang isa ka politiko na kaamas sa ill-gotten wealth more than 50 million pesos, pasok na na siya sa plunder.
3: Anti-plunder law.
4: Ill-gotten wealth niya, it doesn't mean nga diri niya kwaon sa kabansang gobyerno. Pwede man isaya nga nakuha mo sa mga illegal means like kay ex-president Joseph Estrada. He plunder case was filed against him. I think he was convicted based niya sa money he got from the illegal gambling. Weteng tong iya sang una mo. Diba?
3: Kickbacks.
4: Weteng gito. Weteng. Ang star witness at the time, si... nag-intraman pala sa gambling si Chavit Singson. Diba? Oo, it doesn't mean ang plunder, kinanglan mo kwao niya sa taxes or sa flood control or any government.
3: Pwede kay kickbacks man.
4: Pwede kickbacks, no? Sa mga illegal.
3: Yes.
4: Parese na, ang asset, ang kay ERAP, no? Ang kwarta to, ang 50 million to, hindi man to ya public money. Money to ya from illegal gambling. Pero wala biga distinguish ang plunder law. No, Attorney Gab, ang ginabalas ang plunder law, if nakaamas ka or nakakuha ka 50 million through ill-gotten means of ill-gotten wealth,
3: yes,
4: from illegal means, plunder na ya ang ikaso sa imo or sa Tagalog mandarambong.
3: Kag ano ni Tornais, hindi lang yung isa ka beses ni or isolated.
4: Hindi, pwede na yung
3: series. Or combination. Basta ang total value ya is
4: more than 50 million.
3: At least 50 million Tornais. Think kay ano niya, Congressman Romualdez, plaka billion gani ang ginalink siya.
4: Kadako. Basta definitely more than 50.
3: Basta billions.
4: Oh, billions.
3: Kickbacks. Kalikit ti allegation pa man lang ito.
4: Pero ti karon ina
3: problema kay non-bailable ni.
4: So as of now, nga kakasuhan ang mga anti-Marcos, may nakasuhan man nga pro Marcos. Si pakaisa niya ni presidente mo.
3: Hindi scapegoat?
4: Well, you can... Pwede yun. Depende kung paano mo ni paano mo ni siya, how you view this, ano, pwede ba ba sinin, uy, pakitang tao lang.
3: Kay ban, mo na yan, bal, ba si scapegoat? Or ba si drama lang? Well, pero ay takbalo.
4: Ay takbalo. Ay takbalo. Amo lang ng aton. Ang gina, ang aton ginadulduhol ta lang ko ano ang viewpoint sa iba.
3: Ang aton nga ba siyan, media, malang turnays?
4: Kaga, way man takabalo, on the real reason kung na, gain kasuhan si Congressman Martin Romualdez. Pero as of now, ginkasuhan si Martin si Congressman Martin Romualdez because nakaama siya more than 50 million of ill-gotten
3: wealth. Tiyarin pala mangutan ng Tornay. So, nga may hospital arrest. Aton i-enlighten aton mga audience.
4: Ah, okay.
3: Or aton mga tagplamati.
4: Sige, okay. Mga
3: anong hospital arrest, Tornay? Pasulutan na lang.
4: Tigplamati ko na aton. No. Hindi, ang hospital arrest siya, hindi lang ni para sa Manggaranon, ha? Base abi nyo, ang hospital arrest para lang sa may kwarta. Hindi. Tanan niya nga akusado, before kamu isulod sa selda or sa prisuhan, miara gidanay ta nga general check-up because that is human right. Human right na sa mo. Right. Ang basis yun is human right. No? Before ka isulod sa prisuhan, maagi ka gidanay general check-up. Tanan, wala na yung pili. No, pigado ka man, Manggaranong ka man or middle class ka, before kay sulod sa prisuhan, may general check-up ina. Galing kay, syempre kung Manggaranon ka, pagpa-check ikaw lang ya ang may sarang nga magbayad sa hospital kag magpa-admit. Di ba la? No? Kay kung pigado ka, eh, paano ka nakaroon ka afford? No, may practical reason man eh kung ang makita ta lang perme is ang may hospital arrest is may mga kwarta, no, because they can afford. Pero tanan ta, tanan nga every citizen, all citizens of the Philippines nga has been charged of a crime before tapasod doon sa selda, gina-check up ni danay. Yes.
3: Pero ang kay Congressman Romualdez Tornais na-admit kini sa mo.
4: Oh, admitted gid siya. Kay iti may ara siya. Kaya
3: mga sa mga ga-comment sa Facebook ko, nga sa private, tani sa public siya gin hospital arrest.
4: Well, wala man niya provision sa aton nga lahi eh, nga nga gambal yang kinanglan niya sa public hospital ma-admit. No?
3: Pero may gagawa nga news turnays daw i-transfer sa kuno sa jail.
4: Yes. Oh. Kaya ang ginimo nila subong sang DOJ is nagpadala sila, I guess, government doctors mo to verify.
3: Kung
4: ang iya bala nga diagnosis ang iya nga doctors is correct gid. No? Veracity sang diagnosis.
3: Damo gaya mga commentator, di ba may ara monitor? Ang iban gambal, normal man itanan.
4: Oo, sa normal ang BP.
3: Nurse ka man, Tornais, kabalo ka man niya sang, ano ni, anong tawag niya, sang monitor.
4: Sang vital signs. Vital signs. Well, definitely, ang nakabutang sa monitor, if you only look at the vital signs, ang iyang vital signs, normal gid man. No? But we don't know ang underlying niya pa nga condition. Pero BP, definitely wala siya. High blood. Wala man siya ginahapo.
3: So, normal tanan.
4: Normal eh. So, vital signs ah. Vital signs.
3: Pero di, nga may oxygen. Amo nang pamangkot pagit sa iban.
4: Oo, di. Mas eh. Amo na nga pamangkot na hindi ko na masabat. Ang masabat ko lang nakita ko sa monitor.
3: Oh, gali. Di, amo nang plunder, Tornay Ace. Yes. At least 50 million.
4: 50 million.
3: So, kung isa ka public official, elected manda or appointed, kung nakaamas saya sang ill-gotten wealth nga at least 50 million, so pwede siya makasuhan.
4: Plunder. Oh, pandarambong
3: na
4: lang.
3: Hindi iya theft or
4: malversation lang.
3: Hindi na. Public funds.
4: Plunder na iya.
3: Grabing plunder, Tornay Ace. Hindi ka kapiyansa ni.
4: Hindi, non-bailable na.
3: Offense ni.
4: Non-bailable na.
3: Oh, so, ma-detain ka gid ni.
4: Unless ikaw si ex-senator Bong Revilla.
3: Bong Revilla.
4: ano saya mo? Nakapiansa saya. Nakapiansa.
3: Tingnan nakapiansa sa Tornay Ace.
4: Well, definitely the evidence of guilt against him is not strong. Kasi nakapiansa man sa. Diba? Even though we don't know ang exact evidence, but we can reasonably presume and conclude that the evidence of guilt
3: hindi as strong.
4: Hindi strong.
3: So pwede ka bail.
4: So pwede ka bail.
3: So kung ang ebidensya is luya or gabok.
4: Gabok.
3: O tigaw.
4: Or ampaw.
3: So pwede ka bail.
4: Pwede ka kapiansa. Oh. Pwede siya kapiansa. No?
3: Pero kung kusog ang ebidensya, ano gidya, solid.
4: Solid.
3: Hindi ka pwede ka bail.
4: Dapat to. Oh. Hindi ka pwede kapiansa.
3: Di, may chance yan si congressman makabail ni kay basing ebidensya pigaw man.
4: Ah, inayang aton yang
3: subaybayan
4: ang susunod na kabanata.
3: Kickbacks niya mo, budlay-budlay ni prove.
4: Correct.
3: Ang kickbacks,
4: budlay-budlay
3: ni.
4: Di wala man na paper trail.
3: Ang ila lang niya
4: nga usually nga evidence is testimonial.
3: Testimonial, weak ni attorney.
4: Yes, kung isa lang. Oh, very weak. Bigin man ang testimonial by itself. So that's why kinanglan sila ya sang
3: motong maleta, no?
4: Correct. Ang ano bala ang to. Ano bala ang kumaga pa ng aton nga threshold regarding sa testimony sa isa ka witness. The witness, ang basa ng Supreme Court, the witness must not only be credible but the testimony by itself must be credible, di ba? Dapat duha gina, dapat ang witness mo. Usually, i-relate na sa mga kickback. The testimony might be credible, pero how about ang witness?
3: Questionable
4: ang credibility sina. Kay gain traman. That's why budlay.
3: Credible imo testimony.
4: Ang witness na niya.
3: Incredible.
4: Oh. Incredible hope.
3: Kagang tawa attorney is may chance agi diyang magbutig.
4: Correct. No, lang tawa bala subong kakatabo.
3: Si
4: Gutesa nagbaliskad.
3: Oh.
4: Sergeant Gutesa nagbaliskad. Ang atong mga 20 maybe more than half or at least half of the Marines nagbaliskad. Kundi naggamugamo na gid.
3: Amo na gani pag testimonial evidence may doubt na.
4: Kay
3: may kapasidad ya ang isa ka tawo magbinutig.
4: Oh, lain niya sa mga documentary evidence. The documentary evidence ya niya binutig da. Oh, it's diba? Rest ipsa locutor gid na.
3: Oh, amo na siya. Pero kung testimonial sus ang tao ya may chance sa magbinuti.
4: Oh, galing kay sa mga amo niya klase.
3: Meron man half truth.
4: Usually half truth na no, ihambalan tanan may ibilin nga iban.
3: Yes.
4: Eh pero in these cases, especially sa mga cases of kickback sa government, testimonial lang gin, unfortunately, testimonial lang gin yung aton na makuha. Mayo na ta kung may arata object evidence like video.
3: Ting malita din na.
4: Oh, 'di ba?
3: Amo pagid na, di mo na pangitaon.
4: Oh, mahitani ko may mga video ta galing kay T.
3: Picture lang attorneys, pero ang picture pwede na subong ma-edit.
4: Oh, correct. Kagang ang picture nila ya, malita man lang to. Unless lang unlike sa picture na ginpakita nila Bryce Hernandez sa kwarta gitu ya. Oh, dumdum
3: pwede mo lang na ma-AI attorneys. Oh,
4: pero ito kayo, ila to ni Bryce Hernandez kagang iban nga DPWH officials ya. Na verify gitu yung kwarta galing kay
3: authenticated.
4: Ang problema to galing kay napakita ng kwarta pero ang link between the kwarta kag sa politician nilang gintagaan
3: amuna
4: is sila mangyapon. That's why nagsulod sila sa witness protection program,
3: state witness sila
4: nahimo sa WPP. So diri naman ta mabalik testimony, their testimony might be credible because because of their position, because of the evidence that they have, pero ang ila mismo the credibility, their credibility themselves o ilang kredibilidad is questionable.
3: So nag-execute sila extrajudicial confession.
4: Oo, do miara sila ya nag-confess sila.
3: Oo. So muna nga na qualify sila mangin state witness.
4: Kay te isa pagid nga kinanglan sa state witness, they are not the most guilty kag ang ginatudlo nila is someone higher than them. Diba? Sila man na nag-implicate kay I think sila na nag-implicate kay Manuel Bunuan eh. Kaganday try
3: updated ka attorney sa flood control.
4: Unfortunately ga update ko bisa man pampatulog ko na be.
3: Are attorney ma-move forward ta. Ati si Sar Vice President kasuan no? Grave threat. Ti ang pamangkot da may immunity sabla from suit. Kay presidente may ara eh. Presidential immunity from suit. Oh, ara ginaya. Oo. ating pamangkot Tornais, ang vice president pala may immunity from suit.
4: Ara na. Well, isa pagin na, no? Nga contentious issue man na. Kaya ang clear nga may ara immunity from suit is only the president. No? Ang may immune from suit. Ang miara si VP Sara and other impeachable officers is impeachable officers sila.
3: Yes.
4: Oh, pero with regards to immunity from suit, ang why clear na, provision lang gin na nga miara
3: presidente.
4: Presidente lang
3: why
4: gin.
3: Why na specify Tornais?
4: Correct.
3: No. Kaya mo na gani hambal ko si Mo Tornais kagina. Mga isolated niya nga case, wala niya president.
4: Why
3: president Tornais? Meaning to say, why niya na tabo in the past?
4: So we're watching it as it happens, no?
3: Yes.
4: Oh. Subong pataya makabalo.
3: So amo na iya ang problema sa aton nga provision sa constitution. Correct na ang presidente may immunity from suit.
4: Clear. Very clear, clear sa
3: so why na niya ambiguity?
4: Correct.
3: Or why na niya sang doubt?
4: Oh, para sa Balmogina, if the letter of the law is clear, it entertains no explanation.
3: Yes, no interpretation. Oh, if the language of the law is clear, there's no room for interpretation. Yeah. Claro.
4: Quote and quote gina sa Supreme Court.
3: Oo. Tiyan mo na, Tornais, isang problema na nakaspecify gina sa Constitution ta ang President siya may immunity from suit gina niya. Pero sa Vice President, waay nakabutang.
4: That's why gani.
3: That's why may ara buho.
4: Correct. That's why nagpagwa ging bato na sa RTC, ging pasaka sa Piskalia, ging bato sa RTC, kag nagpagwa warrant.
3: That's why. Hey, why magidyan naka-specify?
4: Correct.
3: Once wala naka-specify, so may arang so, idyas
4: ang
3: buho.
4: Ang, I think ang mayo mag-explain for the Vice President na isa aton Senator Judge Robin Padilla.
3: Yes. Kag ang lawyer ni BP Sara nga si, ang si actor, ang singer nga si Attorney Jimmy Bunda.
4: Ay, hindi na kay BP Sara. Kay ano na, kay Bato de la Rosa.
3: Kay Bato, Senator Bato. Fortuna ni kay BP Sara.
4: Kag si Michael, Attorney Michael Poa, amo ginang iya ni BP
3: yes,
4: Sara.
3: Yes, yo. Kagari pag Attorney Aso, 'di ba, why sa immunity from suit? Tingin kasuhan sa RTC. So daw arraignment sa subong.
4: No.
3: Ni BP Sara.
4: Kita ko magali sa mga Facebook post gina arraignment.
3: So grabe ang loophole sa konstitusyon ta no. Damo magidya situation karon nga hindi makitaan sa konstitusyon.
4: Oh, dirita matistingan ang strength sa aton konstitusyon.
3: Yes.
4: Kagang mind sa aton and just, resolve justices, sa aton nga justices. And Senator Judges.
3: Grabe nga problema sa aton nga Supreme Court, no?
4: Ang inigani nga trial ni VP Sara, this is not only VP Sara's trial, this is also a trial sa mga Senator Judges. No?
3: People
4: are watching, yes. People are watching, no? We'll see. No? Abang nga na susunod na kabanata. Now we are living in a very interesting and challenging times, no? Enjoyan nyo na lang mga byan.
3: Oh, nami mangani Tornais masaksihan sang aton masa kung anong gakatabo sa impeachment proceedings. Drag idya mabalaan kung sino yung competent nga senator. Tornais.
4: Yes, correct.
3: Kung bagay gid sa blamangin senator or hindi.
4: Oh.
3: Or nadala lang gid sa popularity.
4: Oh, kay sa aton sa Pilipinas, we vote not based on ideology or ang isa ka ang ginapanindugan sa tao. We vote based on personality. Amo niya ang sa aton sa Pilipinas. Uy, gusto ko na siya kay bad boy na siya. Doesn't matter kung anong tindog yan na. Basta gusto ko na siya. Amo niya ang mga Pilipino magboto.
3: Kisa demokrasya, Tornais, amo na. Kung sino ito yung popular, ang sikat.
4: No, well, that's part of the democracy.
3: Kung sino yung pangmasa. Mm. So, amo na ang loophole sa ang democracy, Tornais.
4: Correct.
3: So, dira naman yung
4: pero aton ng downside. Pero I am, my personal opinion, I would rather have that than communism.
3: Sa
4: mga loophole blasang sang demokrasya naton, I would rather have the loopholes but still live in a democratic country than be under a communist one. Hindi gi kuya gusto sang
3: hindi ka gusto sang communist.
4: Hindi attorney ka. Never in my wildest dream.
3: So hindi ka pro China.
4: I'm not pro government of China.
3: Alright.
4: No? And I also condemn ang ginahimo nila sa aton. Pero I have nothing against Chinese. Kadamo ko barkada nga Chinese descent.
3: ti ako Chinese
4: mo. Oh, ikaw, makikita mo. Okay kuya sa mga Chinese. Ang hindi ko lang gusto ang form of government nila.
3: Yes, yes. Oh. No.
4: I would rather stay in the Philippines, bahala na. Basta democratic lang ta diya.
3: Galikete mo turn sa mo ng downside.
4: Lasa may mga downside gin man, no. Kabudlay
3: kasi. Hindi gin ma-perfect ah.
4: Kabudlay mo forward kasi since democratic, damo ka detractors kasi yes. They are free to give their opinion and to say what they want and do within the meets and bounds of the law anything that may hinder progress. Kalikete, that's democracy. Di ba? Amo ginang demokrasya.
3: Amo gina.
4: I would rather have that kaysa naman niya may harap diktador. Hindi, kuya.
3: Ala size plan puli ka na?
4: Oh,
3: close ang hindi mga mo establishments.
4: Magrason kayo mo ya. Dula lang gulpe. Hindi ko na ya.
3: Hindi ka gusto mangin Jack Ma.
4: Hindi. Ay,
3: balik na to turn A sa may nata time.
4: Wala na. Nagbabay na. Oh.
3: Babay na. So, ay tachim po na.
4: At Ibernis na naman.
3: Oh, Friday na eh. So,
4: next Friday, let's talk about ideologies, Attorney Gab. No? Ha?
3: Include na ng voters qualification.
4: Correct. Anyway, okay. We have to say goodbye.
3: Yes, mga aton yung mga tagplamati dira, so hindi na kami magdugay. Magkita na kita luwat next Friday kung itugot sa aton chimpo. Okay. Kung ari kami di. So, mayong hapon sa tanan.

0: Bio Health News.
1: Ako si Jomer. Itong market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Anong bala ang long-term COVID? Kag anong bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
3: Umpawan
4: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
5: Palangapoy ka.
4: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa yung pamatsyag. So, kung lantaon mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na.
4: Why
3: na
4: pero, na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Kalain. Sa ang nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Effect yan. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sining na tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before after grabe inom sang ano sang D3Bio Sir Boy nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na na. Brain fog kisa imo nga heart palpitation ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms Sir Boy kining depression or anxiety
3: kulbaan
4: ka mo sakit ulo palnakit sa lawas pero kung nakainom ka D3Bio kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms
0: D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
3: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atong probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang kadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio.
3: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. This si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
4: So pag pala inom ka D3 Bio ang medium chain triglycerides gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imong tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
0: D3 Bio.
4: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy?
3: Di ka pa minsan mayo, do.
4: Wala ka focus.
3: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
4: Kaya kang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid kag ining gitawag ferulic ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan Sir Boy para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na koy lanat tapos na ko COVID din ako mag-inom D3 Bio no. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! D3 Bio!

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkabuhi na galin kay Jigger. Kag ang magadala amo si Melvin Plutenya.

0: Ah, anak. Bayluyag kami tani nga ihambal sa imo ni nanay mo.
1: Ano blay na, tay?
2: Nang nak. Abi mo bala samtang nag-istorya hanay kami ni tatay mo. Gatulog ang luha ko mo.
1: Nay?
2: Kay amo ni bala nako. Kadako gid katama sang kapierdihan tatungod sining peste ni nga RSSI ni bala sa tubo. Wala kita patubas nak. Tapos ang magulang mo na ospital man ang bata iya. Busgi ding sinumta na mo ni tatay mo. Pating sa pag-eskwela mo nak na dalasa man. Ginatinguhaan man amo ni tatay mo nga mangutang sa bangko o galing. Napanumdum naman amon anong ibayad ta. Kiti wala tagani ipatubas tungod sa RSSI.
1: Nay, anong but mo silingon? Aabi, diretsuhan nyo na lang ako. Hindi ko bala makapa-enroll sininga second semester?
2: Nak, hindi lang tani maglahin ang buot mo sa amo ni tatay mo, ha? Nagkapangita gid kami sang paagi ni tatay mo, pero anon mo kay alang-alang gid, nak? Alang-alang gid!
1: Nay?

0: paano ako sini makapa-enroll man. Wala gid kami sa hulman nga kwarta. Pigado kit. Kanubon gid katama. Pero wala sang kaso ha. Total, first year pa man lang ako. Dasong tuwig, tingwaan ko nga mapag makapa-enroll ako. Mangita ko sa obra. Kagsuptod kong swildo ko.
1: Kas! Oh. Kas!
0: Ba?
1: Kas!
0: Kas aming Ming, ikaw?
1: Oo. Daw subuhaw. Amo na pagwilag ka mo sa akon, Kas. Katlaw man ba lang?
0: Kukakuan ka sa. Nasubuan lang ako eh. Ay, oo gali, kamusta? Sang-sano ka lang nagpauli, Kas?
1: Kagina lang eh. Kabalo ka naman. Kung makapauli ko dire, ikaw dayon ang ginapangita ko.
0: Salamat gid ka sa.
1: Oo gali, Kas. Kamusta ka na? Bahong, dugay-dugay. May pakaisa na yung mga profesional. Super proud ko si Moya, Kas.
0: Kas, amoy nang problema ko gani. Tungod, hindi ko makasikula sini nga si Mr. Kas.
1: Ano, Kas? Kagaman ako?
0: Kuanabi, Kas eh. Wala na sang kwarta nga ipasikula sa akong si nanay kag si tatay.
1: Bah, di paano na, Kas man?
0: Munagani, Kas, ang napalibugan ko subong eh. Basibla kung may kilala ka da sa syudad, Kas, nga pwede kumobrahan?
1: Ay, sus! Wala na yung problema, Kas. Amo mo na nagali. Upod ka sa akon. Pati gayunan, taka.
0: Oh, Kas?

0: Nay. Nakano tong siling mo?
1: Oo, nay. Mobra ko. Ay. Kagang swildo ko, nay. Subton ko, ah. Para makapadayon ko sa pagswila ko, nay.
0: Jigger, anak.

0: Mingming, ikaw na bahala sa pakaisa mo, ha?
1: Ah, okay, madam. Akong bahala sa iya.
0: Okay, sige.
2: Om.
1: Gas. Basi matingala ka, ha? Amugin niya si ma'am.
2: Okay lang, Kas, ha? Daw kasuplada sa iya, no?
1: Oo, Kas. Pero madugay. Maanad ka na, na. Ahog ulit, Kas. Dali na. Tudloan ta ka. Tudloan ta ka kung paano maputos ang lilitro ng mantika, langgaw, patis. Yung iban pa. Pero yung asin, kalamay. Basta tanana.
2: Kas.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
0: Salamat
1: sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi-gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Bad, oh my condition tapre aw.
9: Ah, oo gid pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta. Pag-on pa yang tuhod mo.
9: Nagamintinance ko pre Dr. Pinoy Squalene capsule. May ara ini Squalene, omega 3 kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, ah. Maingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmig ang katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
16: para sa chance manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cashali na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.

0: Kakas.
1: Oh.
0: Daw hindi ko guantama gubra sa grocery mo.
1: Nga man.
0: Sakit sa lahat.
1: Bah, kaya mo ganun magubras kampo.
0: Oo kasi. Pero may uri to ya kas, Dria, wala gid. Hindi ko yung kagwanta kas magkakwatch of drinks kas, bugas, tanan-tanan.
1: At dipindi sa imo kas. Balon ko lang si madam, hindi mo gid kaya. Ote, anong plano mo?
0: Ma-apply ko call center kas ah.
1: Bah, tuod ka kas?

0: Excuse me.
1: Oh.
0: Pwede di katupad sa imo?
1: Ay, pwede gid, ma'am. Oh, dali ka?
0: Ay, hindi lang ako pagtawga nga, ma'am, ah. Mila na lang. Kay parehas malang tanga employee. Ay, pila ka palang dali ka days?
1: Ay, kakuan, ma'am. Bago lang ko na-hire, ma'am. Mga dua palang kadlaw.
0: Ay, okay. Ay, hindi mo na napagbayaran ang gin-order mo, ha? Ako na lang bahala.
1: Ay, hindi, ma'am. Kauluya na ginaya, ma'am. Ako
0: sige
1: lang.
0: Na. Kabalugig ko ba lang sa ginatawag nga trainee? Kay dira man ko naghalin.
1: Oh.

0: Anong siling mukas? Gatods. Masisapit ka na.
1: Hindi man gurukas ha. Bulag naman siya sa banan niya.
0: Bisan pakas. Abi ko anay kung makadto ka di sa syudad. Mangita ka obra. Tapos masupot ka para mag-eskwila.
1: Oh.
0: Tapos mga sawa ka man gali. Paano na lang ang mga hando mo?
1: Dulaan ako gana kas ha. Okay naman ko ha. Regular na ako sa call center. Nagsimila yakas. Team leader na yan. Dako man siya swildo.
0: Bisan pa yakas. May mga kabataan niya si Mila. Kung nag-eskwila man sa college. Di ba lang amo ng hambal mo?
1: Ay, bahala na kas ha. Amo na himuon ko kas ha. Malisensya na lang ko sila ni nanay ha.

0: Ay, Jigger. Salamat kay nabaton mo ang mga anak ko. Kag siyempre, kalayo sang agwat sang edad ta.
1: Ay, wala sang talaksa ng edad, Mila. Palangga ko ikaw. Ay, oo, gali. Ano, naka-file ka na sang leave?
0: Ay, oo, okay na. Ikaw, no need na kay ti. Ako man ang ga-approve eh.
1: Oo, gali, no? O, ti ano? Ready ka na para, boss?

0: anong siling mo, Jigger? Mangasawa ka na?
1: Oo, Nay.
2: Oh.
1: Pero ay, hindi man kami pwede makasal ni Mila, Nay, kiti kasado pa siya sa bana niya eh.
3: Ah, tita. Palangga ko si Jigger. Ay, hindi ka mo magkabalaka.
2: Oh. Abi ko, Anay, anak. Maubra ka tapos masupot kag mag-eskwela. Di paano na lang inaabi karon ang ando mo?
3: Ah, tito. Nakaistoryahanay na kami parte dira. Pwede man makaiskwela si Jigger samtang nag-aobra siya. Ako ang bahala sa schedule niya.

0: Congratulations, ga. Nalipay ko nga na labot mo gidang handom mo.
1: Salamat, kid ga. Kung hindi tungod sa suporta mo, wala ko gid matuman ang handom ko nga makatapos sa pagtuon ko.
0: Sus, tama na nga drama, ah.
2: Tojigger, congratulations!
3: Congratulations to!
0: Ay, mga anak.
1: Salamat kid sa inyo, ah. Wala ko kay balo kung paano ko mo pasalamatan. Ilabi na gid sa iloy ninyo.
4: Congratulations,
1: Nak! Congratulations,
4: Nak! Congratulations, Nak!

sabi ko anay, wala nasang katumanan ang mga handom ko. Gali kay may tawo pa nga ginatigana ang mahal nga Diyos sa akon. Oo, madamo ako sang nabatian ng mga istorya nga ginahimo ko lang kuno nga sugar mommy si Mila. Pwes nagsala sila. Tungod bisan malayo ang distansya sang amon edad, palangga ko gid siya. Kag palangga man ako sang mga anak niya. Nabaton man nila ni nanay si Mila. Sa subong, malipayon gid kami ni Mila nga nagaupod. Kag nagapanguyo nga kabay, bugayan kami sang amon gid kaugalingon nga anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jigger.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras, mga ka-K5, alas 2:32 na sa hapon. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo, tugtob alas 3, Sunshine Lacson. Kadina-welcome ko gidiri sa aton nga program ang akon nga mga followers sa page ko, Sunshine Lacson Original. Mamiss ko na naman kamo. Hindi na ko makapost Saturday, Sunday. Kay busy na sa panimalay. Hindi na kita makakita ay hindi ko na mabasa ang inyong mga messages. But anyway, thank you, Gid, once again sa mga followers ko sa Bilungan Negros Occidental. Sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat, Gid, sa inyo. And sa mga KSS members and officers sa norte nga bahin sang probinsya, kag sa sur nga bahin sang Negros Occidental, salamat, Gid, sa inyo. Halin sa Lunes, tub-tub Biyernes, ang inyo nga pagpamati sa K5 News FM sa It's Your Time to Shine program. So thank you so much, Gid. Ginapasalamatan ko, Gid, kamo sa inyo padayon nga pagsuporta. And ang mga KSS members and officers man dari sa syudad sa Bacolod, ginapasalamatan manaton sa ilang nga pagpamati every day sa It's Your Time to Shine program. Kanami sang drama, sang kanami sang istorya, no, sa drama nga pinanid sang gugma or the pages of love nga ato nabatian just a while ago. Grabe, no? Ang kapigaduhon, amon ni ang rason kung nga hindi makaiskwela ang madamo ng mga kabataan sa Pilipinas. Although may gina-offer man nga scholarships ang gobyerno, pero hindi man tanan maka-avail kagkadamo sa mga pamilya nga mga Filipino nga ginaasa lang nila ang balayaran sa ila kabataan sa eskwelahan sa ilang nga patubas, especially ang mga naga-istar sa mga kaumhan, no? Pero subong nga panahon, hindi na maayo ang produksyon, eh. Bangod sang peste, bangod sang bagyo, bangod sang kalamidad. May bagyo, may El Nino, pagid, grabe ang kalamidad. Kahapon gani daw nakuha kong information from Department of Agriculture nga basi madugangan ang presyo sang ginabaligya ng mga utan sa lowland areas. Kay ti grabe ang bagyo asod-asod nga nagsulod sa Pilipinas. And ini nga mga bagyo nagpabaskog sa habagat. So nagbubugid na ang ulan sa madamo nga mga lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Tikadamo sang mga na pierde nga mga manguma sa ilang nga mga pananom na nahalitan, no? Subong nagakalalugi ang mga manguma, nagakapierde sila sa ilang produksyon. May mga ayuda man or assistance nga ginahatag ang gobyerno, pero kinahanglan mo naman nga maghulat sang pila ka bulan para naman sa produksyon. Ti ang enrollment sang anak mo subong nga bulan ti diin ka makuha sang kwarta. May mga nagapangutang para makapa-enroll, pero may mga nagakalubong na sa utang kag hindi na makautang liwat. So hindi na makapa-enroll ang ila kabataan bangod sang wala pa mabayaran nga mga utang, no? Kabudlay gid siya sa bahin sang ginikanan do nagakablangko kana, no, kun ikaw ang ginikanan do nagakaubusan kana bala sang ideya, kag nagakaubusan kana sang nagakadulaan kana sang pag-asa, no, kun paano mo mapa-enroll kag magastuhan sa ilang nga pagtuon ang imo nga mga kabataan do halos wala kana bala sang mapinsaran nga solusyon. At sa bahay naman sa mga estudyante, mayara nga, you know, nagakadulaan na sang pag-asa, nagakadulaan na sang gana, hindi na sila mag-eskwela, ang gusto na lang nila, mga sawa or mamana. Di maayo lang na kung ang babae nga mapangasawa mo or ang lalaki nga mapamana mo, amo na siyang magagiya sa imo, magatoy-toy sa imo para matuman ang mga handom mo sa kabuhi. Kag ang handom sang imo ginikanan nga makatapos ikaw sa imo nga pagtuon.
That is why ginahambal ko giniperme. Halos sa tanan nga program nato na every afternoon from Monday to Friday, ginahambal ko gini na dapat magpangayo gid kita sang guidance sa Ginoo. Pangayoa sa iya ang isa kababayi nga maggiya sa imo sa insakto nga dalan padulong sa imo kadalag-an. Alas 2:38 ang aton oras, mga ka-K5.

2:41 ang aton oras, mga ka-K5. Proteksyon ninyo gid ang inyong kaugalingon bantok sa bacteria, viruses, and fungi. Kay pwede mag-develop ang pneumonia kung magkadto ni sila sa inyong abaga. So sa mga senior citizens nga nagapamati right now, take your Clinica D3 Bio adlaw-adlaw gid nanay tatay, ha? Mayong hapon kay Nanay Utay dira sa Barangay Punta Taytay. Gusto ko man tamyawon si Mama Annabel Alonzo. Good afternoon. Thank you gid sa mga suki naton dira sa Banwasang La Castellana. And sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Banwasang Isabela and Moises Padilla. Good afternoon sa inyong tanan. 2:42 sa aton oras, mga ka-K5. Aton weather update, ginadulong naman sa inyo sang Clinica D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sang DDX 500 Capsules. May duha ka mga low pressure area. Gaginamonitor ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration sa GWA sang Philippine Area of Responsibility. Ang una nga LPA. Nakitaan ini sa kalayoon nga 1040 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang southwestern Luzon kay ina mga alas 8 sang aga. Ang una nga LPA nagagiho padulong sa west northwest nga direksyon pero do nagapalayo ini sa Pilipinas. Ang forecast sang pag-asa may medium chance nga mangin bagyo ang nasambit nga LPA. Pero kay T, nagapalayo man siya sa pungsod Pilipinas. So posible hindi na ni siya makaapekto no sa aton nga pungsod. Pero may isa pa gid kay LPA nga ginamonitor ang pag-asa sa Western Pacific Pacific region, Western Pacific Ocean. Yes, ang kalayoon niya is 2,875 kilometers gikan sa nasilangan nga bahin sang Eastern Visayas. Ang forecast sang pag-asa sa ikaduhang LPA, posible nga mangin bagyo inisa sa masunod nga 24 oras. Kag padayon ini nga magagiho padulong sa west-northwest nga direksyon. Ikon amoni ang iyang movement, may posibilidad nga makasulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa forecast man sang pag-asa, posible nga magpabilin ini siya sa Philippine Sea. Adaw hindi na siya magpalapit sa landmass o kung sa kadutaan sang Pilipinas. Pero may posibilidad, no, base man sa forecast sang pag-asa, may posibilidad man nga magpalapit ini sa central or southern Luzon. Salamat kay indi diri sa aton sa Visayas. Pero siyempre maluoy man kita sa aton nga mga uto dito sa Luzon area. Although sila to perme ang nagakatam-an gid, you know, sa baha, sa pagbubo sang ulan. Grabe, no? 2:45 ang aton oras, mga ka-K5.

ay ginapatamyaw sa akon si Mama Annabel Alonzo. Amiga niya gid ni ko, no, mabuot nga amiga. Nag-celebrate sa iya birthday today, September 11, 2026. Ma'am Enaline Ricordo. Ma'am Enaline Ricordo Paskin sa Barangay Punta Taytay, happy happy birthday to you. Ang pagpanamyaw halin sa kay Ma'am Annabel Alonzo. Buot-buot gini ko, no, ang iya nga amiga mo. Galing kay ti Subong, medyo masubo ang iyang pag-celebrate sang iyang birthday kay ti napatay gali ang iyang sininga uto. So we would like to extend also our condolences sa family ni Ma'am Enaline. Sige lang Ma'am Enaline, oh, hindi naman na mapunggan ang imong edad. ma 56 years old ka na gid niya, Subong. So happy birthday to you. Halin sa kay Ma'am Annabel Alonzo ang pagpanamyaw. Sa iban pagid ka nag-celebrate sa ila birthday today, happy happy happy birthday sa inyo. Kabay pangatagan ka mo sa Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi. Maayo nga lawas para makaupod nyo pagid sang malawig nga panahon ang inyo nga tagsa-tagsa kapamilya.

Si Ma'am Choli Colado, may ginapatamyaw man gali sa akon. Oo, ang iyang ate, kumare, friend, churchmate for 40 long years and counting. Happy birthday sa kay Ma'am Emily Labordo Gaspar. Kabay pa ang Diyos, magpakamaayo sa imo. Gabonitor na sila sa imo, miss. Kay may radyo na sila sang K5. Okay. Happy birthday, Ma'am Emily! Pareho sila nga lang sang amiga ko nga senior sa Dizon. Uy, kadamo-damo ko bala, Ma'am Choli, sang amiga nga mga senior citizens. Halin sang 20 years old ko, ang mga amiga ko yung mas magulang sang sa akong masubong ti mga senior citizens na sila. Doon nagalagas, Ma'am Kuya, sa ila, no? Happy birthday once again, Ma'am Emily Labordo Gaspar. Alin kay Ma'am Choli Colado ang pagpanamya. 2:49 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5.

0: ko nagalibog ang ulo ko paano ko maubos tamyaw ang akon nga mga followers. Mamiss ko na naman sila. Syempre wala program Saturday, Sunday, makita ay naman kita sa Lunes for another edition sa ating program It's Your Time to Shine. I'd like to greet Ma'am Janiel Guban, Sir Lito Junior Infante Pitalion, Ma'am Angie Aloy, good afternoon. Ma'am Belinda Garguso, maayong hapon. Si Nanay Mercedes nagapamati man this afternoon sa ating nga program.
1: Hang your shining star.
0: Malipay ginakuno si Nanay Mercedes sa Barangay 35. Kumatamyaw siya diri sa ating nga program It's Your Time to Shine. Thank you very much. Nanay Mercedes, sa Lunes naman kita makita ay sini. Ma'am Bona Salmorin, good afternoon. Salamat also for monitoring. Ma'am Jonalyn Llanes and Sir Lionel Fortunado. Gusto ko man tamyawon si Ma'am Maria Villena Habungan. Salamat gin. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok, mabinuligon sa Sumat. Good afternoon sa kay Sir Jose Talandron Segurado. Thank you gid sa inyo. Ma'am Magdal Castillo de la Rosa, Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Ma'am Gerald G. Laguyo, good afternoon. Ma'am Mary Jean Sayo, good afternoon. Sa mga nagamonitor sa aton dira sa Purok 10 sa Barangay Agisa. I think this is in Himamaylan. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. Kanami na gid pamati sa mga Christmas songs na. Makapahuway na ang aton nga mga manunudlo kay gintala na sa Department of Education or DepEd ang wellness break sa mga manunudlo sa tanan nga public school sa Pilipinas sini nga Lunes September 14 and Tuesday, September 15, duhagid ka adlaw. Ang siling ni DepEd Secretary Sunny Angara, hindi nyo gid pag-istorboha ang mga manunudlo. Hindi sila pag-obligaron nga magtambong sa mga meetings, sa mga trainings, sa mga school activities, kag iban pa nga official work. Mapahuway gid ang aton nga mga public school teachers sa sulod sang duha ka adlaw. Ang presyo sang gasolina masaka kuno tubtob 5 ka pesos kada litro. My goodness, ang diesel mga tubtob 2.50 kada litro. Mabalaan ta lang na sa Lunes kay announce na sang Department of Energy kun pila gid ang actual nga price adjustments nga ipatuman sang mga gas stations sa bilog nga Pilipinas. And by Tuesday, September 15, amuna na ang pag-umpisa sang implementasyon sang price increase. Thank you gid sa tanan-tanan nga nag-join sa ating program this afternoon. Ma'am Daisy, paayong hapon. Ma'am Daisy Aklarasyon. And sa kay Ma'am G. Humawan, Inday May Dagay. Salamat gid sa inyo tanan, Ma'am Bings Delphine, Ma'am Choli Colado. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: May mga kilala ko nga sa sobra gali magkaon sang pinya, Sir Boy.
5: Oo.
4: Kabla ka, ang sobra nga kaon sa pinya, makapaungab gali na. Tungod sa iyang mga acid nga ara sa kwan.
5: Mm-hmm.
4: So, pero may gina-encourage sa mga eksperto. Ang pinya, okay lang, kaunon talagsa. Pero sila nga makaunon lang gigadlaw-adlaw, dako chance nga maungab ka. Tungod sa kataas sa iyang acid. Ang suggest sa mga eksperto, ang nami sa pinya is jusun. Kita mo, isa sa mga pinakasikat nga prutas nato din sa Pilipinas, pinya. Kaya ginakawa na, export ang pinya. Kadto ka sa Mindanao, engineer, damo-damo pinya. Ano ang pinya sa aton nga kabuhi? Suno sa mga pagtuon, ang pinya, perti kataas ang gitawag bromelain.
5: Mm-hmm.
4: Ang bromelain is also an anti-inflammatory nga klase nga enzyme sa gitawag pinya. So, amo na nga, kung may pasyente kami nga may mga osteoarthritis, rheumatoid arthritis, pero may na ginarecommend ang pinya nga may luya. Diyoson ang pinya, butangan luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC,
5: mm-hmm,
4: imnon, amo na ginainom ko daadlaw, sir boy, kita, amo na, may anti-inflammatory ka.
5: Mm-hmm.
4: May taas ka nga antioxidant.
5: Mm-hmm.
4: So kung adlaw-adlaw ka gainom na, hindi ka dali matigulang.
5: Correct.
4: Hindi dali matigulang imo organs, hindi dali matigulang imo mga selula.
5: Correct, no?
4: Pinya lang ha. Ang pinya, no need na siya nga kuhan, butang sa juicer.
5: Uh-huh.
4: Ano sekreto, engineer? Pagpaniti mo, slice mo dahin, ibutang sa tila,
5: ugaon
4: mo. Guwa na ang kuhan. Guwa ng Diyos. Mga lampin ba? Kung wala lampin, pwede gamiton ang lampin. So, amo na nga, pirmi na mo ginakuhan di. Kung gusto ka anti-inflammatory, antioxidant, tapos napanami sa brain, nami sa heart, nami sa dugo, ang pinya, butangan mo gamay nga luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, kampiyon nga juice para sa ikayong lawas early in the morning.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
3: Si may diabetes ka na?
6: Mag-DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Garantisado.
3: DTX 500.
7: Ang pinya ni damo ni siya mata. Because basically, it's good for your health, no?
4: Mm.
7: Number one, it is rich in fiber.
4: Mm-hmm.
7: Ang fiber, which basically cleanse your colon.
4: Both, sir boy, soluble kang insoluble fiber.
7: Duwagit klaseng fiber ang makita mo sa pinya. That's why it's really good for your health.
4: Mm.
7: And it is rich in calcium, manganese, vitamin A, and vitamin C. So, ang pinya, kung part na isang diet mo, para sa kilala ko, adlaw-adlaw, inom pinya, kompleto
4: na. Pero wala maungab akong kuhan. Kiginainom ko mo, why kuya ginainom? Nakaon at dadla sa buya.
7: Kag nami gina after that you drink a little bit of water para makuha man siya sa imot teeth.
4: Correct.
7: No?
4: Mm. Tapos hindi gid maglipat. Once nga mag-juice ka pinya nga may luya, butangan mo gid sa
7: pag may ginger roll pag
4: DTX,
7: imo ya.
4: Butangan mo DTX, butangan mo sang may TC, ang nami pag sir boy kung may sobra gid mga kwarta, butangan mo collagen.
7: Collagen ara.
4: Ang osteoarthritis makorek gid ya. So ini inflammatory, biskan mahilanat ka da, pwede mo na nga iupod mo na sa inyong regimen, like nga mag-inom ka sa imong DTX or ibutang na lang ni mo imong DTX kag may TC sa juice ang pinya. So, pinya nga may luyawi, DTX 500 kag may TC, dako nga bagay para sa may mga problema sa arthritis, problema sa pagkamalipaton, tanan nga mga inflammation nga ara sa sulod, babuligan sa ang gitawag pinya, kag biskan pa ang problema sa pagtaas sa inyo nga mga kolesterol, kontrolon sang pinya luya nga may DTX 500 kag may TC. So amo na kung ina sir boy pala inom ka sang DTX 500 kag may TC, pero ang iba niya takaan man magjus-jus at inom na lang sila ano eh.
7: Sufficiente ng DTX 500.
5: Ang inang sa mga candrook hindi namin, no?
4: May mga
5: preservatives.
4: Okay lang na kung imnon mo for refreshing, pero kung therapeutic na ang himuon mo,
7: natural
4: mas
7: dapat.
4: Nami yan, natural gid yan. Pero kung natakaan mo sang sige Diyos, tinom ka na lang ko na, DTX 500 kag may TC or Pure C.
7: Correct.
4: Mas nami pa.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
6: DTX 500!
3: Garantisado!
6: Epektibo!
3: Aramis
6: mo! DTX 500!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News
2: Friday.
8: K5
2: Flashback.
8: News FM.
2: Flashback.

0: Ang oras na natin mga K5, alas 3:29 hurang hapon at ang oras na yan ay hatido sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. Medyo mainit ang panahon ngayon, ha? Naging araw natin ng Friday. Pero okay ho lamang yan. Masarap pa rin magkape. Basta tandaan ho ninyo lagi, ha? Kung nagkikrave lang naman ng ho kayo ng kape, make it sure DTX Coffee Mix ho, ha? Ang kape ho ninyo. Ang ating kape ay mabibili ho yan sa mga suko ninyong butika nationwide. Maganda ho ito ngayong kape ho natin dahil ito ay may ampalaya. Maganda ho yung ampalaya sa ating kalusukan. May chia seeds, pampapayat ho ito, pampasexy. At may the sugar cane extract powder. Alright? So, DTX Coffee Mix, yan ang kape ng sambayan ng Pilipino. We're gonna go for a quick break. Please stay tuned.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagpapalit.

0: panlatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
1: Gah, mag-joyride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
1: Sakay ka kidiya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend lover.
3: Extend Supplement for Men!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

Oh, yes, really. Who cares about this nugget in town, man? Raymond doesn't give a damn about it, about this kid. Hey, folks, we are 3:41. Ang oras na yan at ang abang ito, hatidaw sa inyo ng ating Super Trio. Oras na, oras na. Oras na para mag-take home ng ating mga suplemento. Para naman na kahit paano ay lumakas yung ating katawan at para nyo tayo tatamad-tamad sa mga trabaho natin, ha? Sa mga gawain natin sa bahay o kung ano man yung pinagkakabalan natin araw-araw. Kailangan ho ay may sapat na protection, may sapat na energy ho tayo, okay? Para magampanan ho natin ng tama ang ating mga trabaho. Mag-DTX 500, MyDC at D3 Bio. Maraming salamat, muchas gracias con vosotros. Kita-kita tayo next week. Have a great Friday weekend. Adios.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
3: Mga butika!

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. iningang drama, gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampeon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namun ng mga tagpalamati. Panayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan gabahin sa atong drama sa kaginan. Inyugit makuhan sa leksyon yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan
1: upo sa impyerno! Ah!

0: Aray na ako sa balay ni Lola Igme. Manawag ako sa motor ko. Aray na ka. La! Lola Igme! La! Abre ko ni Danay, la! La! Eh, wala ka sa bat si Lola, oh. La! La!
1: Alakta! Alakta goro si Cha Igme sa sulod. Pero si Tok July naglakat man to kagina.
0: Amo ba lang, oh? Ati, sige, salamat kito. Manawag lang ko, ah.
1: Ah, sige to, ah.
0: Basi bala si... Si Lola, hindi ka bati sa sulod, oh. Ang mayo ba? Taklason ko na lang ako dala. Kag magsulod sa blay. Mataklas ako. Up.

0: Sige, sige, sige. May isip kita sa tatlo. Tagdungan kita po naman si Portano kung mabre.
1: Oo, sige, sige. May isip kita. Isa. Dua. Tatlo.
0: Man.
1: Salamat. Nabre ng Portahan. La. Lulay, be. Sa din ka, la.
0: Tanawabi sa kwarto niya, nong?
1: Ay, oo. Oh. Sudlong ko sa kwarto niya. Oh. Basi kong ato sa dito. La! Arin ako sa kwarto niya. Lula! La! Dugi na kulban ako mag-abri sa pertahan na ako.
0: Abri na
1: lang! Dugi na kulban ako.
0: Abri na lang!
1: Oo! Ay, hala! Kung Diyos ko!
2: Ay, ano ba?
1: Dato na siya, Igme! Ba! Hindi! Lula! Lula! Hindi! Hubla siya nga nagigda sa katri kag... Nagangangang baba niya kag nagamudlat ang mga mata! La! Lula! La! Anong natabusin mo, la? Lula, Igme! Lula! Kamo! Tabangin niyo ko! Lula, Igme!

0: bye Lai. Eh, halong.
1: Huwag naman ito, may lakad.
0: Bye-bye.
2: Eh, sige na umaba, bye. Halong nga. Mauna ko. Halong, Day.
0: Malakat-lakat lang to yan, ay ah. Daw, wala agad pa kanting ang mga tricycle. Dito na lang ko sa kuhaan, okay? Sigurado, may nagpatayan mo na dito.
1: Ma! Roma!
0: To, tutingog ni July na batian ko. Pa, siya ina. Nagkasuksok siya sa hoodie. Kaginatabo niya sa ulo niya.
1: Roma!
0: Madala-dali ako lakad. Diyos ko, pasianhon niya ko.
3: Dali lang ina! Hey lang! Mister, yan ang kusin mo. Promise, dali lang ina. Para may close short ang aduwa.
0: Hutod, no? Istoryahon ko na lang siya. Istoryahon ko na lang siya para matapos na lang ini.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
3: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: K5. K5. News FM. K5. K5. News FM.

0: Ari na mga pulis, oh. Bao, kinanglan kini ang priso si Julaya. Hindi na ganyan na dapat yung pagpagoon sa prisohan niya.
1: Padelikado sa
2: kanya
1: ba? Ay, delikado na kayo.
3: Sir, kinanglan, madakpan ang magod ko, sir. Kay delikado sa katama, sir mo. Basi bala kami naman ang idaso niya kay Lula, Blao.
4: Ay, okay, sir. Ay, Diyos ko, magambo na lang ganyan. Kinahatag dito sa amon lugar. Diyos ko, gambo na lang ganyan. Kinahamo na ganyan, sir. Kinahamo ang mga adik. Diba, Diyos ko, kadelikado ka, tama natin.
3: Ah, hindi ka mo magkabala ka, mga sir. Mga ma'am, tinguan kinamon nga madakpan siya sa labing madali nga panahon. Ah, sir.
5: Sir.
3: Pwede ka na'y makaupod sa amon sa presinto. Ikaw ang apoy, di bala?
5: Oo, sir. Maupod ako. Maupod ako, sir.
3: Men, let's go!

0: July. Sorry, gid sa natabo sa imo. Nakastiguhan kay gituod sa mga tupad balay namon.
1: Oh, ah. Son, wala kay kiramdom magpangamusta sa akong kung buhi pa ko patay na ko, no? Dumduman mo? Hmm?
0: July?
1: Dumduman mo to sa nagkalalaman ko sang kastigo? Kapangayo ko si mo, tapang. Nintulok mo lang ko.
0: July, sorry, kid. Wala makon sa may mahimo kay harang iloy ko.
1: Hindi ah.
0: Sorry, kid, kani.
1: Wala ka nang iyaluyag sa akon. Amo na nga wala ka isang pagkabalaka sa akon, bisan gamay lang ah. Lakaso ah. Hindi ka man gihapon mapuslan sang iban.
0: Ano kaya? Abi ko mastorya tatarong.
1: Tuod gid man. Nga, dumduman mo? Ha? Abi mo mapuslan ka pa sang iban? Dal unta kaya sa impyerno, Roma? Upod na to sa impyerno. Upod na sa impyerno!
0: July! Diyos ko!
1: Akon ka lang. Akon ka lang, Roma.
0: Kutsilyo!
1: Kaya akon ka lang. Akon ka lang, ha? Akon ka lang!
2: Ayala! Ayala, maging puno! Ayala, Diyos ko, maging puno! Ayala!

Hindi ka na mamato. Hindi ka na mamato. Mawala ka na. May kunamati ka lang tayo sa ako. Namanay ka na ganyan. Hindi ka sa panulay ng July ka to. Ito naman. Bangon! Bangon! Mabuhi ka pa na eh! Mabuhi ka pa!

0: solo te senta.
1: Oi, ano kaso mo?
2: Ginrip ko lang ako ah. Kagin ko ga. Asa magpote kalimutaw ya. Kagin buno kong iyab ko. Wala pulos klase baye.
3: Bagse kikigali no?
2: Bagse kay. Tilaw kao.
1: Bo. Ikaw bing patilaw namon ha? Gapuso nyo ning animal oh.
4: Okay.
1: Bagong salta lang ni Pero kabagsik siya tistingan ta kabagsik ya. Oh gapusan nyo luslusan yung puroy kay labatibahon ta.
5: Hindi.

0: ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon ni ko. Dubong nga nakainom ko sang lukir na pla kung pamatyagan ka mag-ana.
1: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Gasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasumpay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko.
6: Ang extend.
5: Supplement for men.
6: Lourdes.
5: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: K5 News FM.

0: Sakrimen ngagin kumiter ni July, mahimo nga sa bilangguan na lang siya madigulang. Kuno naman ang dangtan sang kaso, ginpasaka kontra sa iya. Sang pamilya ni Roma, kagsang utod niya sa pagpatay kapag himulos niya kay Lula Igmedia. Hukmanan lamang ang makadesisyon. Tutup talang diri ang amon pagsaysay. Tumtum sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapag palayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagturunan. Gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, upod ta sa impyerno. Apang sa wala pa kay milubus makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Lula Igmi Kagsara, Ernadesina Amiga, July Chester Jan Beronque, Ruma Angeline Buenafe, Laila Linilia Miranda, Dino Melvin Flores Plotenya, kaupod man si Elmer Ubaldo, Kuya Kinit Oy kag Erjan Liva. Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.
13: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
14: Number 1, the hit music station, 101.5 K5 News.
15: Oras ang K5 News FM, alas 4.31 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number 1!
16: Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
0: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
0: El Castigador!
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa unsi kita karon sa bulan naman sang Setyembre, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lagi kita alas 5:30 sining hapon. Maramo kita karong nga mga balita, gabagatutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. Kaginaplan kita sa ato si kamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay KK5 Raymond, the master Pugi Alcantara. Kag si KK5 Adrian Gantalao. Ang Loylay 4, ang Butchog Ocho. Kung naman yung si Kubos ng Alagad, si Kaki 5. Kubos, Mama, Ispata, El Castigador. Live magkita ang babatian sa atong sing official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. May nagaungot na sa atong kapagpangalagad subong hapon si Yan Wong Lee na nagpamatigid sa aton, ano? Si Ma'am Venos Halmas Hawayon, sir, nagpamati na kami. Nagaungot na kami sa imo sining pagpangalagad sining hapon. Sa 102.9 K5 News FM, 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa Bahia CPSU, nagaungot man kay gang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Dasigo na rin ka K5 Rimual, tawagad si K5 Shine. Ibalaon na mga dalag ko ang mabalita nasyonal kay limitadong oras naton subong. So dapat pangwaon tani. And kagina nag-attend kita sa pag-launch na sa Mascara Festival 2026. And we're so happy nga ang K5 News FM nangin official flag registration man kita sa Mascara that would be on street dancing competition. Kaga mayaraman kita ang event sa Palaboton ng Oktobre 11, Domingo ng adlaw sa Bacolod City Government Center. Official man nga gin include sa Mascara ng aton sing K5 League of Champions 2026A Retro Dance Showdown Competition. And of course, ti sa Palabuton nga Domingo, naghilapit na ang K5 NIR Broadcasting Competition. Aran si K5 siya, nakaplastaran sa Domingo na niya kita kits, kita mga K5 una sa hapon, kita ay kita sa may SM Activity Center. Kay may na 12 kapag nga participating schools sa mag-compete. And of course, Abacolod, iga-representar man sa Negros Occidental High School Team Aninag. Kagang Mansilingan Agro-Industrial National High School. Kag ang Sumag National High School. Naman sila na mag-represent sa Abacolod. Mabunggo sa taga Negros Oriental. Kag sa North and South sa Negros Occidental. Aras si Kagi Pep Shine sa line number 1. Ibalaon na mga dalag kung mabalita. Kagi Pep Shine, please stand by. Kagi Pep Shine, ibalita mo!
1: The Rods, arena ang hulat-hulat ang desisyon sa Sandigan Bayan.
0: Uy.
1: Kung panganugutan si Martin Romualdez na magstay sa Cardinal Santos Medical Center or sa Ilohon sa detention facility or sa isa ka public hospital. Tihalin pa ni kahapon ng hearing si Rod sa motion na din file sa kampo ni Romualdez sining na Biyernes nakadesisyon na gidman ang Sandigan Bayan 3rd Division. And ang decision is balhinon na siya buwas sa PGH sa Philippine General Hospital.
0: So from private hospital iga-transfer on sa public hospital na. Kay ti ang Philippine General Hospital ti public na, di ba?
1: Oo, Sir Rods. Tapos na nag-practice ng mga doctors, ang iba na sa ilati graduates sa UP. UP PGH na Sir Rods mo. That's a public hospital. And ang Cardinal Santos Medical Center is a private hospital.
0: So di modo, di ako ay kuya question sa mga hospital. Ang ako na lang is, meaning napamatian kag napapati sa Digan Bayan 3rd Division ang sang mga doktor ni Martin ni former speaker Martin Romualdez nga lain gid jagling pamatyag niya kag may mga balatian gid siya gali legit.
1: Oo.
0: Aha. Hindi nga
1: ako
0: magay sala man tumukan ko may tani tumuko. Ang natumukan ko mo niyo. Oo. Pero di, from san no sa Isaylo, Subuas or Subong?
1: Buas sa Rod, Sabado.
0: Oo.
1: Oo. Actually, nag-ayo pagidyang mga doktor niya sa Cardinal Santos na kung pwede mag-stay siya sa Kwan, sa hospital, sa private hospital for 6 weeks.
0: Uy. Mga 1.5 months, bali?
1: 4 to 6 weeks or 4 to 6 months?
0: Uy.
1: 4 to 6 weeks.
0: Aha.
1: Amo nang ginayo. Oo. Ganun kay Tisiling sang sa Digan Bayan, ay, akig na yan sa amo ng pumuluyo.
0: Ay, abaw.
1: Ginabuyayaw na kami yan sang pumuluyo.
0: Ay, tuod.
1: Siling sang psychiatrist, Siling niya nag-experience ng depression kag anxiety si Romualdez.
0: Ay, huwi.
1: Mugid sa iya si Rods, ginabatsag, Subong. Pero ari ha, pag-confine niya gali, nakuha ko niya information kay ina ha, san gin-confine siya sa una nga adlaw sa Cardinal Santos Medical Center kag sa ikaduha nga adlaw sa Cardinal Santos, normal pa ya si Rods ang iyang BP. Pero kahapon, Webes, nagsaka sa 170/110. Siling ko gani, basi kinulbaan bala ang former House Speaker sa desisyon na ibalhin na siya sa payatas?
0: Oo,
1: maupdanay na to sila ni Senator Jinggoy, sila ni Senator Marculeta, no? Kag ni former Congressman Mike
0: Defensor.
1: Kaya mo to siyempre nag-file man, nag-kwan man, nag-hambal man ang mga doktor niya nga, delikado, basi ma-heart attack. No. Di kaina, sila nila, nagsaka, gidya ang BP kahapon, mga alas 5, ni former House Speaker Romualdez sa 170/110.
0: Uy.
1: Si Rods. Taas-taas na iya mag 170/110. Kaya muna ganing ginasiling sa mga doktor niya na kung pwede, gaayogin sila sa Sandigan Bayan, pati ni Ranyo Anay, ang Anay House Speaker sa private hospital sa Cardinal Santos sa 4-6 kasimana. Siling pagit sa psychiatrist, siling niya doon di mayo ang iya nga mental health. Duga kapituhan subong ang iya nga paminsaron. Nag-experience siya sa anxiety, depression. Di kinanglan ma-stay gid sa Cardinal Santos. Galing kay Siling sa Sandigan Bayan. Ito hindi siguro pwede. Tibalinunta na lang siya sa Philippine General Hospital. At is patas-patas si Rods, no? Ang Siling gani sa ibang tanga mga kilala, si Rods, mayo man na dito siya sa PGH. Kay ti upod niya na dito mga pigado na gina-confine. Nakabay pa nga makita niya man tong sitwasyon sa mga pigado kag makabinag-binag man siya. Doon mo na, Blas Rods. Siyempre, may mga, even the ombudsman, ang siling ni ombudsman Crispin Rimulya, siling niya actually ako na subuan ko sa natabo sa iya. Pero kay ti kinahanglan sundon taya ang nakasaad sa laye. Why ta sang may mahimo? So, kinahanglan, kung ako sado siya sa plunder, kinahanglan manginlalaki siya sa pag-atubang sinitanan. magpakalalaki sa pag-atubang singitanan. Hindi kaya muna yung iya nga sitwasyon. Nagakuan siya, gina-confine siya sa hospital kag nagalalaki ng pamasyon niya. No,
0: the health
1: atubangon niya din.
0: Oo.
1: Do amo na bala si Rod.
0: Oo.
1: By tomorrow, wala pa kita sang exact hour kung ano gid oras abi pagbalhin sa iya, pero buwan Sabado ang desisyon sang Sandigan Bayan nga ibalhin na sa Philippine General Hospital si Rods, or Philippine General Hospital, yes, UPPGH si Rods. And may kuandali sa Lunes, may nationwide transport strike na ipatigayon ang Manibela. But ang mga teachers naton sa Department of Education sa pampubliko ng mga bulutuan, wala sang klase. Kaya may wellness break man sila Monday and Tuesday.
0: Wow.
1: So, di man siguro maapektuhan ang aton ng mga estudyante kag mga manunudlo sa sining nationwide transport strike nga ipatigayon sa Manibela sa Lunes, sa Rods, September 14 and September 14. May pagsaka sa presyo sang diesel kag krudo. Ang gasolina, diesel kag krudo, gasolina kag diesel or gasolina kag krudo.
0: Pwede mo lang na gasolina. Gasolina kag diesel kag krudo, kilo na?
1: Correction, gasolina kag krudo o gasolina kag diesel. Sa gasolina, 4.50.
0: Agoy.
1: 5 ka pesos kada litro.
0: Sakit ba?
1: Dako-dako ni. Okay. Sa diesel, 2 ka pesos, tugtog 2.50 serons. So sa Lunes, mabalanta kung pilagid ang actual price adjustments kay anunsyo man na sa nga Department of Energy.
0: Di magpatugong, taga-kipeb siya, mapiyong na lang ta. Hindi na lang ta maglili sa presyo. Mambal ka lang, sir. Mapatugong lang ko 2 litro lang, bi.
1: Kabudlay man isang sitwasyon to man. Amo nga di siling ko, bisan piso-piso lang tani si Rods. Kung rollback lang, na rollback. Ada si Mana, bala. Kaiti support man na. Galing kaiti increase naman ni oh. Sunod-sunod ni si Rod. Last week, mga 5 man ka pisos. Lapit 5 ka pisos. Stay this week. Mga lapit man press. Tugtog 5 ka pisos ang saka or idugang sa presyo ng gasolina kag krudo si Rod. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Ti masakit niya permi sa aton nga mga Pinoy. Bangod naman sa inyo progait yung kag ilinaway sa mga kano kag Iran dito sa may Israel kag Israel kano Israel Amerika kag Iran. Kitaya ang nagakuan, nagasuffer sa sining pagsaka sang gatong na naman. Tiway pa man na kalabot siyen. Ako magpatugunggog isa sa magiya kwan ga siling ko nga. Amo na ning nagapapitik sang tagipusoon ko mo. Subong nagapapitik ka nagapatibok ng aking puso yung gasoline station. Pwede ka pamati kili subong sanday Sir Jazz Paradas nagpamatigid upod sa iya sining misis nga si Ma'am Hian Wong Lee kagang iya sining sister. Ay nagpamati sila subong. Thank you gida sa pagpamati sa K5. Mga kakipan, mabuhay ko na commercial kayo dugay. May tandem broadcast kita. And ma-check kita sa pinakauling update dito sa nagluntad nga sunog sang MV John Aster kung sa diin na damo nang nagkalamatay kag ang pinakamala indri damo pa ang missing nga until today why pa kinagkabalo kon silang nakasurvive or ano nang plastada kasakit ni kay sobra 80 panginapangita ay grabe no sunog sang barko pertika nakibot gid guro mga pasahero mo. Kabalaw naman kamuti pagkasunog tong ibanto na rescue sa mga katapos sang Coast Guard wala yasang life vest ay nano baga balik ang palatuntunan nga El Castigador mabuhi kami na iksing commercial pagkatapos yung pipila ka mga importante ng mga pahanom dom
2: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Now, para sa dugang panga mga benepisyo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, kung ikaw ang mahilig magkaon sa mga processed food, ini ang may hindi manami nga epekto sa imo lawas. Kalabanan nga mga cancers kag cardiovascular diseases ang alin sa mga unhealthy food nga aton ginakaon. Agud makasiguro adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin protektado ang health batok sa mga hindi healthy nga pagkaon.
0: Sa mga Iloy bla nga mahilig guan, mahilig magpakaon sa inyong mga bata sang bacon, salami, susid, chorizo, ini ang mga pagkaon ang kalakip sa ginpagwa sa warning sang World Cancer Research Fund nga dapat likawan gid tani. Pinakadasing lutoon. Amo na nga Iloy nga tamaran, ginapaproblema niyo yung kabataan. Dapat kun magkaon gid man sini, tlagsa lang gid tani. Kag ugali agid mga Iloy nga paimnon yung mga kabataan sang DTX kag Mighty C or Pure C agod maprotektahan ang ilang mga cellulas lawas agod hindi magmutate ang mga cancer cells kay may mga bata pa ginakancer na tungod sa ano lifestyle.
4: Dok, so, sa mga lalaki galit dok no nga pirmi lang nagapangihi bala no Tapos pangihi nga may samay nga dugo, ang ilang semen may samay man nga dugo. So mabatsagan ang sakit kag burning sensation during magpangihi. Nagasakit ang likod, hawak balikawang kag paa. Basi may harakan na sang prostate problem.
0: Dako gid no? Sana.
4: Kay ang prostate cancer ang isa sa mahinay magdevelop nga sayo sang cancer. No gani kun may inika nga cancer nga masapuan sang temprano, dako ang tsansa nga ini matapna Sir JP, no? Ang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako nga sa mag-manage ang aton nga prostate cancer labi na sa prevention sini. So adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C agud malikawan ang makamamatay nga cancer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
2: garantisado.
5: DTX 500.
6: To all men and women, no, be careful ka mo sang inyo ginakaon kanan rich in fiber gid, no. Isa sa mga deadliest cancer and the most common form of cancer nowadays is colon cancer. Ang cancer sang imo colon. Ang kabalanan ng cancer nga colon gasugod ni sa small growth ng mga polyps ng ginatawag, no. Usually ga occur ni sa prone kani kun above 50 ka na, no. But it happens to teenagers gapon. Importante gid nga protektahan colon ta kaon ka food rich in fiber, and of course, no, mag DTX 500 gid per migid, no, kay ang ginakunta tadi oxidative stress. Polyps has the possibility to change into cancer over the time. Biskan benign ang imo polyps, pwede na siya ma-develop cancer kung wala ka antioxidant sa lawas mo. Kalanlan may DTX 500 kagid, mag Mighty C, mag Pure C, no, para nami ang imo colon.
0: Di basta-basta, Sir Boy, ang cancer. Sa madamo nga tinuig na Sir Boy, Sir JP, nga ako gidyaga pangunay konsulta sa mga clinics ko, ginatos na mga cancer patient. Wow. Ang kwan, gato bang sa akon, kag siyempre, ginapamangkot naton. 90% ra, plakaon gid karni, Sir Boy. Pala inom alcohol, gasigarilyo, tapos pala stress gid ya. Kay ang stress ya grabe magkuan mo pa cancer. Kag mangkoton ko gakaong kaotan kag prutas way daw. So kalabanan sa ila nagahibi, naghinulsol, may gapangamuyo nga kuntani, mabuligan sila amo nang permi nila nga kuan, ila nga gusto ang matabo. Pero gustuhon ta man Sir GP ulihin ang tanan. May cancer na nga nagtubo. Ang goal naton sini nga program is not to treat cancer, but to prevent cancer. Amo na nga, permi na mo ginakumpanya sa programa namon. Nga adlaw-adlaw inom gig kagid sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kag simpre, permi man namo dring ako an ginahambal nga likawi ang karne, no? Kag mantikaon kag gituwag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para ano? malayo ta sa mga dalagko ng balatian.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis Whoa. DTX 500. DTX 500, health alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan, salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gitayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
14: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh, available now.
18: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
19: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
20: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
21: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
22: para sa Seth Manalo.
21: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
19: Cashali na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift! OT! Breadwinner!
24: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go!
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy!
28: Charmy, let's go with the flow.
26: Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: 101.5 K5 News.
3: Welcome back mga K5. Oras alas 5 o na sang hapon. I-check tabi, maupod ta karon sa isa naman ka masiling naton. This is a national issue. And of course, tragedy it is sa karagatan sa MV sa Palawan. Hibalaon ta ka K5, mga ka K5 sing hapon. Kaya maupod kita sa aton sing mga pipila ka mga radio station sa bilog naman nga pungsod Pilipinas. Ka K5 Adrian. Oh, din ang gina-check na ton, kinugidugay, makaupod na ton ang spokesperson sa Philippine Coast Guard. Kamagatag sa ton sa pinakaulihing update sining barko nga nasunog. Oh.
4: Okay. So, K5 Broads, good afternoon. No? So, this time around, imbute lang naton siguro ang ibang mga station para at least ready kita. Well, Keep Abroad, good afternoon, Keep Abroad. No? This is a special broadcast today because makasama po natin ang official spokesperson po ng Philippine Coast Guard National na si Commodore Kayabyab. No? So, makasama natin siya mamayang konti. For the meantime, while waiting for the other radio stations po at kasamahan po natin in other parts of the country para sa ating pong tandem broadcast sa mga oras na ito, nakantabay na kasi si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. I-check natin mamayang konti ang kanyang linya. And i-try na natin siguro kay Pebrods. I-check ang ating K5 News FM Palawan kung saan doon po naganap itong trahedya sa kadagatan, kung saan ang MV Aster, June Asper, no? Ang nasunog, nagliab sa gitna ng karagatan at napaulat marami pong missing at patay. So baka i-check natin muna yung signal ng Palawan before we acknowledge sa Commodore Noemi Kayabyab sa kabilang linya, K5 Broads.
3: Sige. K5 News FM Palawan, magandang hapon po. K5 News FM Palawan. Hinihintay po natin mga kababayan yung ating mga kasamahan sa iba't ibang station ng K5 News FM Philippines. Sa ngayon po ay nakaantabay na ang K5 News FM Negros Island Region. Dito po sa ating coverage sa ngayon. K5 News FM Palawan.
4: Okay, so siguro baka alanganin pa yung Palawan natin K5 Broads. I-check natin muna yung K5 News FM Iloilo. Ano? Nakaantabay ngayon ang ating Iloilo. Check natin si K5 Sanipura, isa lang number 1. K5 Sanipura, magandang hapon po.
5: Yes, magandang hapon na K5 Eljan at K5 Broads, no? Nakantabay ng K5 News FM Iloilo ngayong hapon.
3: Oh, how about K5 News FM San Jose Antique?
6: Magandang hapon po sa lahat. Nakantabay na rin po K5 Eljan, K5 Broad, ang K5 News FM San Jose Antique.
4: And Cagayan de Oro.
7: Yes po, magandang hapon po sa inyo, ka-K5 Eljan at ka-K5 Broad. Sa 5x5 ang signal po natin at nakaantabay po ang K5 News FM Cagayan de Oro.
4: K5 Broad, andun din ang ating K5 News FM Dumaguete. K5 Rex, magandang hapon.
8: Magandang hapon po mga sir, mga guwapo. Nakahanda na kami sa lahat ng mga katanungan namin dyan sa Palawan.
4: Okay, so sa mga oras na ito ay nakaantabay na rin ang ating panauhin sa programang ito ang spokesperson ng Philippine Coast Guard National Office, si Commodore Noemi Kayabyab. Commodore Noemi, magandang hapon po sa inyo ma'am. Welcome po dito sa K5 News FM Philippines.
9: Yes sir Rod, magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad.
4: I see. So, thank you for being with us. Kasama niyo po si K5 Broads Palma at buong K5 News FM Philippines. K5 Broads, take it away.
3: Okay, magandang hapon po mama, no? Siguro po nakaantabay na po yung iba't ibang radio stations sa K5 News FM Philippines. Ma'am, ano po ba itong pangunang tanong po namin? Kumusta na po yung pinakahuling update sa trahedya po doon sa Palawan?
9: Yes, ngayon po actually kanina umaga ay nagsagawa po tayo ng ating firefighting operation dahil yan din po talaga ang ating naging challenges sa mga nakarang araw. So as we speak po, we have 43 survivors, 5 casualty, and 84 reported possible missing po.
3: Oh, so 43. Ma'am, yung mga survivors po natin, may nakuha po kaming mga pipilang o mga information po. Yung pinakabatang survivor po is 4 years old. It is confirmed po na 4 year old yung ano, yung pinakabatang survivor natin.
9: I don't

0: dalawang pasahero nakasama po sa manifesto ay hindi po nakasama sa paglalayag netong barko. Kaya bumaba po ang ating bilang sa 84. At yan din naman po ang ating objective sana, no, na kung magkakaroon man po ng update dito sa mga numero na ito ay naway mga survivors po. But definitely for the Philippine Coast Guard, we are extending and expanding our search operations. We tapped actually sa rods itong ating mga barko at we conducted a radio broadcast requesting all the vessels plying in within or in the vicinity area to be more vigilant po.
1: Okay.
0: At kung may makikita po silang mga unusual object na lumulutang ay tingnan din po at kung kailangan po mag-render ng assistance ay tugunan po. Pangalawa, Sir Rods, ay ginagamit na rin po natin ang ating database or science-based approach in the conduct of search and rescue operation. We have the so-called search and rescue optimization planning system na kung saan ilalagay po natin dito yung last known position ng barko netong distress na barko na ito, and then kinocompute po niya based po sa current. At sa area kung ano po yung possible drifting area po niya. And then pangatlo po dyan, we are also in constant coordination with the local government units as well as the coastal barangays na posible po mapadparan na itong mga hinahanap po natin. So definitely po, Sir Rods, lahat po ng effort ng Philippine Coast Guard pagdating po search and rescue response kasama po iba't ibang ahensya ng gobyerno ay ginagawa po natin para po mahanap pa itong mga reported missing po natin.
1: Okay, that's very good, ma'am. But anyway, how about po yung barko na naakyat na po ba ng mga otoridad po natin, na inspect na po yung sa loob ng barko? Kumusta po yung ano, yung sinasabi po nating inspection doon sa loob ng barko?
0: Well, kaninang umaga, nakaakyat po, no, or nakapasok itong ating mga tauhan sa loob ng MV June Aster. Ang naging intention po talaga or objective natin dito is magkaroon po ng firefighting operation dahil hanggang kagabi ay medyo significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang parte ng barko. Ang naging concern po natin dito why we cannot penetrate is of course yung safety po ng ating mga responders. Kaya
1: yes,
0: naging objective po natin kanina is to conduct a firefighting operation. So as of 10:15 a.m., so, na-fire out na po ito at
1: ngayon okay
0: po isinasagawa natin yung assessment kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno.
1: So, asahan po natin na mayroon pong mga updates doon po sa loob ng barko, kasi kung titingnan natin yung barko, sa looban po hindi pa rin ma-penetrate dahil po sa siguro, alam po naman po natin na yung mahirap talaga yung pasukin, baka yung mga kagamitan doon, baka mabagsakan yung mga tauhan natin. But anyway, ma'am, mayroon po mga ibang katanungan yung ating mga kasamahan doon sa Iloilo. Iloilo, pasok?
2: Yes, maraming salamat, Aki Five Broads. No? Tanong ko lang kay Commodore Noemi Kayabyab, sa ganitong sitwasyon na, ma'am, no, na kung saan nagpapatuloy ang inyong nakatuto kayo sa search and rescue operations, pero mayro po bang kayong natukoy kung ano talaga ang pinagmulan ng apoy na nagkaroon ng sunog itong barko ito, Ma'am Kayabyab?
0: Yes, yan din po ang tinitingnan po natin. Unang-una, ang naging reference po natin kung ano po ang naging posibleng dahilan nitong pagkakaroon ng apoy sa barko is una yung mga testimony na ibinibigay po ng survivors. Initially po, ang naging report po sa atin ay nakarinig po sila ng isang malakas na pagsabog at sumunod po doon may nakita or may naobserba po silang usok hanggang sa ito po ay naging apoy. At accordingly, based din po sa ibang mga storya ng ating mga na-interview, dahil po sa lubong ang hangin that time, kaya naging mabilis po yung pagkalat ng apoy. At yan din po ay consistent sa ibang mga statement na binibigay sa atin na halos segundo lang daw po, no? After matanggap or marinig itong explosion na ito, ay segundo lang ay mabilis na kumalat itong apoy. So isa po yan sa mga tinitingnan po natin. And pangalawa, lahat po ng mga information na nare-receive po ng Philippine Coast Guard, that would all form part of our investigation. Since we have a number of casualties and a numbers of missing individuals, definitely magkakaroon po ng liability itong crew, kapitan, at even yung shipping company. But as to the weight of the liability, yan po ang titingnan po natin habang gumugulong po at hanggang matapos po ang ating investigasyon.
1: Oh. Mm-hmm. Follow

0: Up, Iloilo, mayroon pa ba yung additional questions kay Ma'am Kayabyab?
1: So additional questions ko lang kay Ma'am Kayabyab. Na-mention niyo no na mayroong possible na liability no itong shipping company. So anong maaring liability ma'am na or kaso na maaring harapin no ng naturang shipping company?
2: Well, una sa kaso, hindi pa rin po natin masabi ngayon. Pero ang una po nating titingnan, of course, pagdating po sa ganitong mga sitwasyon, kailangan meron po actually disposition or instruction ang kapitan ng barko kung ano po ang dapat maging ang gagawin po ng mga pasero. So titingnan po natin, after po na matanggap itong impormasyon na ito, itong sunog na ito, ano ba ang ginawa ng crew? O ano ba ang
0: Yes.
2: naging instruction ng kapitan? Ano ba ang naging emergency procedure po nila? Nagkaroon po ba ng announcement para at least ma-inform lahat ng mga pasahero kung ano po ang dapat gawin? So lahat po yan titingnan po natin. Palagi ko pong sinasabi na the captain of the ship is the ship's captain. So
0: Yes.
2: ibig sabihin po niyan, lahat po ng kargamento, lahat po ng pasahero na sakay po ng kanyang barko, ang overall responsible for that is the captain of the ship or the ship's captain. So definitely for this number of casualties, for this number of missing individuals, definitely there's a liability for the captain or even the shipping company po.
0: Okay. So in a way,
1: Maraming salamat, Kepe Broads.
0: okay. Dumagati, K5 News FM Dumagati, your questions please.
3: Okay. Ma'am, kaya biyab magandang hapon po, ma'am, from Dumaguete 97.7, si Rick Santos po ito, ma'am.
2: Yes, Sir Eric, magandang gabi po.
3: Ma'am, may tanong lang ako sa iyo, ma'am. Ano na ngayon ang final investigation ng yung barko na sunog ba? Ano talaga ang dahilan na sunog yung barko?
2: Well, ongoing po, Sir Eric, yung investigation na ginagawa. Nabanggit ko po kanina, kakatapos lang din po ng ating firefighting operation. So ngayon po ay patuloy po ang isinasagawang assessment ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi again, at the end of the day, lahat po na makikita natin dito sa barko na ito would all form part of our investigation. So hindi lamang po Philippine Coast Guard ang nag-iisa. So we are dealing with this incident as a whole of the government approach po. At least we could answer comprehensively, we could investigate comprehensively at yung mga liable at responsible over this incident ay mananagot po pagdating po sa ating po mga apektadong mga pasahero.
3: Eh, sabi niyo kanina ma'am, may mga survivor. Paano sila nakasupervive, ma'am?
2: Well, noong unang oras po, no, natanggap po natin yung information na to na kung saan nagpadala po tayo ng ating mga rescue boats, no, kasama po yung iba't ibang mga volunteered na mga fishing and motorboat owners. No, papunta na po tayo sa area, Sir Eric, meron na po tayong nakita na dumalangoy na mga pasahero palayo po sa barko. So, yun po ang naging survival ways po nila. Pangalawa, nag-deploy din po accordingly ng life raft etong crew ng barko na kung saan doon po isinakay yung ibang pasahero. So yan po ang naging ways po natin to rescue and receive po etong mga pasahero na tumalon po dito sa distress vessel.
3: May isang katanungan ako ma'am, paano na ngayon ang mga crew ma'am? Wala bang nasawi sa mga crew?
2: Well, tinitingnan po natin, Sir Eric, as we speak, we have 5 casualties po. We have 43 survivors and out of that 43 ay meron pong 13 crew. Pero as to the number and identification, particularly yung mga reported casualties po natin, it's still unidentified and still validation. Kaya ang Philippine Coast Guard din po ay nakikiusap actually, Sir Eric, sa lahat po ng kamag-anakan no, na itong mga nawawala po. Kung pwedeng makipag-ugnayan din po tayo sa pinakamalapit na LGU ng Coron at ang Philippine Coast Guard for proper giving the information and proper accounting. Kasi nabanggit ko nga po kanina, yung dalawa po kahapon na pumunta po sa LGU at nag-coordinate po sa shipping company, initially nasa manifesto po ito, nasa ticket manifest. Pero accordingly, hindi po sila nakasakay doon sa barko. So posible, itong 84 na missing pa po natin ay posibleng yung iba ay hindi rin po nakasakay. Kaya again, ang ating po pakiusap sa ating po mga pasahero na kasama po dito sa hinahanap po natin, kung hindi po sila naka-onboard doon sa barko, ay ipagbigay din po alam sa Philippine Coast Guard for proper accounting. But then again, for the Philippine Coast Guard, we are extending and giving our best effort since we still have these numbers of missing individuals to locate them and to finally bring them home safe para po sa kanilang mga pamilya.
3: Ma'am Kayabyab, posible palaging nakaluta ngayon ang barko. Wala ba kayong balak na hihilain na lang?
2: Well, titingnan po natin sa mga susunod po ng operasyon po natin. Kasi unang-una, Sir Eric, kakatapos lang po natin isagawa itong firefighting operation. Ang pangalawa po natin gagawin dyan is to assess yung kabuuan ng barko. Yan no. naman po ang pinakadahilan din po natin. At kung meron po tayo makikita na pwede po maging contributory factor sa ginagawa po nating... Hello?
0: Okay.
3: Hello, ma'am. Yes, okay. Dito pa kami sa Dumaguete.
2: Yes. Sa gagawin po nating investigation, so yan po ang susunod po natin, yung paghihila, titingnan po natin no, sa mga susunod po after we conduct itong assessment and mga susunod po ng operations, kung ano po ang makukuha pong ebidensya sa loob po ng barko.
3: Ma'am Kayabyab, salamat sa panahon mo sa Dumaguete. Back to you, Manager Iloilo Bacolod.
0: Okay, maraming salamat po Dumaguete. Andito na po yung K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, magandang hapon po.
1: Yan, sir, magandang hapon. At kay Ma'am Noemi, kay Commodore, magandang hapon, ma'am. From K5 News sa Palawan, K5 Gilbert Basho ito. At ang dami ho namin mga kababayan ang patuloy ho nag-aantabay at nagtatanong dahil maraming kumakalat na video, lalo na ito na kanina na confirm nyo rin ho na may mga umakyat na tayo mga authorities. Ito may video na kung saan na sinasabi na may mga bangkay na nakita sa loob ho ng barko. Ma'am, for confirmation ho ng Philippine Coast Guard, kaugnay ho dito, ma'am?
2: Yes, sir. So although I haven't received yet the formal report po sa ating on-scene commander, we are also discounting that possibility actually, no? Kanina po, nagsagawa po tayo ng firefighting operations kasi ang intention naman po talaga natin is makita kung ano po ang nasa loob ng barko, ano po ang sitwasyon sa loob ng barko. Again, we are not discounting that possibility. But as we speak po, hindi ko pa po nakukuha yung formal information, but definitely we will be providing an update kung ano po ang status. Ngayon po, ongoing ang coordinating meeting with all the concerned agencies po on how to properly approach itong sitwasyon sa loob ng barko.
1: Okay, ma'am, i-follow up ko na rin, kaugnay din ho dyan, kung sakali man may makuha tayo or bangkay o anumang mga kagamitan, saan ho ba pupunta ang pamilya kasi yung iba nandoon sa barangay Tudar ba yun? Yung barangay kung saan nandoon yung mga na-rescue. Saan ho ba dadalhin yung anumang mga gamit dito or katawan kung may makuha man, Commodore?
2: Well, tinitingnan ko pa rin po yan. Actually, I'm currently coordinating with the onsen commander kung ano po ang magiging intention natin once we start po the recovery, kung ano man po ang makikita sa loob ng barko kasi I still don't have the formal report. But definitely, kung ano man po ang magiging procedures natin of the turning over sa lahat po ng ebidensya, sa lahat po, kung may posibleng cadaver man po dyan sa area, we will be informing the local government units. We already established the EOC or the Emergency Operations Center sa Coron. So lahat po ng mga identification, lahat po ng mga protocols na gagawin po natin at kung meron man pong koordinasyon na gustong malaman ang pamilya po ng mga hinahanap pa po na itong mga individual na to, ay pwede po silang pumunta sa LGU Coron. So we will be providing an update sa EOC ng Coron po.
1: Yung estado dati ngayon, ma'am, ay search and rescue or may ano na tayo, retrieval operation?
2: We are not yet downgrading yung level po ng ating response. It is still search and rescue. Although itong mga po sa video na napapakita po natin ngayon, no, it can be one, but again, there may be a possibility po na pwedeng napadpad po sa ibang isla, sa mga shoreline or coastal barangays, itong ating mga hinahanap. We have previous stories po na despite of the days ng ating search and rescue efforts, we were still able to locate itong pa rin po mga reported na mga missing individuals. So, despite of these numbers, the Philippine Coast Guard is still in high hopes.
1: Yeah, ma'am.
2: Even with this situation, na may makikita pa rin po tayo mga survivors.
1: So ito ma'am, yung video na ito, yung pinapakita ho namin ngayon. So confirm na ito yung video na ito ma'am. Na ano kasi para baka kasi sinasabi nila baka fake news ito yung video ng sa loob ng barko. Ewan ko kung nakarating na rin ho sa inyo ito, yung video na ito na may sunog yung mga katawan, tapos yung cabin, yung mga
4: higaan? Nakarating na ito sa inyo, ma'am?
2: Well, hindi ko po personally na-receive itong file na ito. But then again, rest assured po na ang Philippine Coast Guard, kasama po ang iba't ibang ayan siya, ay magiging transparent po no sa proseso. Again, ang atin naman pong intensyon talaga dito is mabigyan po ng hustisya ang lahat po ng mga nawawala. At kung ito man po, no, based po sa video na ito, ay ito po yung videos at hand. Definitely we will be providing a very transparent updates po and information, kasi ang goal naman po ng Philippine Coast Guard is to give justice in every family po na involved dito.
4: Oh, speaking of justice, ma'am, kamusta yung kapitan ng barko? Isa ba ho ito sa na rescue o isa ho ito sa missing natin?
2: Well, based po sa listahan na nakuha natin doon sa mga survivors, ay wala pong pangalan ni Kapitan na nag-appear doon. Although may naririnig po tayong statement from the shipping company na accordingly ay isa sa mga survivor, but as to the record that we have at hand, ay wala po ang pangalan ni Kapitan. At yan din po sana ang gusto rin pong malaman ng Philippine Coast Guard, kasi nabanggit ko po kanina, malaki po ang magiging role ni Kapitan para mabigyan po at ma-shed tayong lahat sa kung ano talaga ang totoong nangyari. At again, the responsibility of what happened to these ships and its passengers ay responsibilidad po ng Kapitan. So kami rin po sa Philippine Coast Guard ay talagang hopeful na makuha rin po natin ang magiging statement po ng Kapitan po ng barko.
4: Oo. Ma'am, kinumpirma ho ng Municipal Health Office ng Bayan ng Coron na ligtas daw ho ang Kapitan. Ma'am, for information lang po. Yun ang nakarating ho sa amin, bago lang po na information, ma'am. Thank you. Ayan. Kay 5 News sa Pambacolod, sir, okay na ho kami or
0: okay.
4: Other question pa sa inyo?
0: Okay, maraming salamat po. Yung may katanungan din po, Commodore Noemi, yung ating Cagayan de Oro station. Cagayan de Oro, K5 News FM Cagayan, magandang hapon po.
5: Magandang hapon po, K5 Roads at K5 Eljan at sa mga ka-K5 natin na mga radio stations. Magandang hapon po, Commodore Noemi. Kuya Biab, may mga katanungan po ako, kasi kanina sinabi mo na may mga sumabog. So meaning, yung investigation nyo po ay turo investigation yung ginagawa. Maaari po ba naming malaman kung ito po bang nangyari? May pananagutan ba ang sino mang nag-inspect at nag-clear sa barko kung napatunayan na may seryosong safety violation na dapat sana ay nakita bago ang biyahe? May ano ba kayong investigasyon dyan?
2: Yes, i-clear lang po natin, no? Ang nabanggit niyo po kayo na is maraming pagsabog. Ang naging testimony po ng ating survivor ay pagsabog po. So we assume po, no, na isang beses po ang narinig nilang pagsabog. But then again, yung naging statement po natin would be part of our investigation. As to the liability, no, or responsibility na itong mga nag-inspect po natin na mga tauhan before the vessel departed dito sa may Baseco Port sa Manila, lahat po yan ay titingnan po ng Philippine Coast Guard. Kung meron po bang naging pagkukulang ang atin po mga tauhan, ang naging guidance naman po ng aming commandant si Admiral Ronnie Hilgavan ay definitely meron pong accountability. But then again, imi-mention lang po natin, ongoing po ang ating isinasagawang investigation. Lahat po ng mga information, lahat po ng mga statement na nagagaling po sa ating mga survivors, lahat po yan ay ipapas, ilalagay po natin sa investigation po natin. Ang goal po natin ngayon is to assess and to make kung sino man po yung individual or even the shipping company na liable for this incident. So lahat po ng angulo, tinitingnan po natin. Actually, sa side po ng Philippine Coast Guard ay lahat po ng mga concerned units na posibleng makatulong dito sa investigasyon na to ay nasa area. At nag-activate na rin po tayo actually, no, i-mention ko lang din po, yung ating maritime safety investigation. Ibig sabihin, titingnan po natin, nagkaroon po ba ng lapses or pagkukulang ang aming pong mga tauhan pagdating po sa safety before po payagan itong barko. Meron din po bang pagkukulang sa paglalagay ng mga kargamento. Pero i-highlight ko lang po dito that before we conduct a pre-departure inspection, meron pong sinasubmit ang kapitan. Ito po yung tinatawag nating Master's Declaration of Safe Departure. So ibig sabihin po dyan, lahat po sa dokumento na yan, no, kasama po yung numero ng pasahero, numero ng crew, yung competence ng crew, yung kargamento, yung mga life-saving equipments, yung mga navigation equipments, binavouch po ni Kapitan, no, na lahat po ay compliant sa regulasyon na pinapatupad, hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama po ng Marina. And after po isubmit ni Kapitan itong MDSD na tinatawag natin, that's the green signal for the Philippine Coast Guard once we receive the MDSD to conduct the pre-departure inspection. So sinasabi po natin dito, na katulad din po no, sa mga sasakyan, no, ang safety ng bawat alis po ng sasakyan, it is still the responsibility of the driver. The captain submitted its MDSD, vouching na ito po ay seaworthy to sail. But then again, i-mention lang din po natin, in case during the investigation, na malalaman din po natin na merong pagkukulang sa mga kasamahan po natin na before payagan itong barko, definitely they would be accountable. Yan naman po ang naging direktiba ng aming commander. So, it is a comprehensive investigation na gagawin po natin. Lahat po ng anggulo ay titingnan po natin. Lahat po ng impormasyon na natatanggap po natin sa mga survivors ay ilalagay po natin lahat sa investigation. And we will be assessing it comprehensively, truthfully, and transparently po.
0: Okay. Ma'am, Commodore Anoy Mia, kaya maraming salamat po ma'am. And actually, we don't have enough time na. So, we would like to thank you for taking the time to accommodate us, ma'am, for this interview. And we really appreciate your valuable time. So, maraming salamat po. And we'll ask you, ma'am, directly for some updates for the future. Thank you once again, ma'am.
2: Yes, maraming salamat po at magandang gabi po.
0: Okay. K5 News FM team, wala na po tayong oras. Salamat po sa inyo lahat. Mga ka-K5, buhay na panahon, sa ngala naman sa Bugos ng Puwersa, sa K5 News FM, Bacolod 101.5, sa amon sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa technical side, ka-K5 Rimwell, ka-K5 Diriano ko naman, si ka-K5 Rod, so Palma. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun. Magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
5: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, 5:33 ng hapon.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
0: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Mayong hapon, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Biyernes, Setyembre 11, 2026.
9: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
8: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga ginaligar na mahog sa Kapitolyo hugot nga ginapanginwala ang aligasyon.
9: Sa balita nasyonal, kaso ni Senator Padilla nga obstruction of justice yara na o kunyara pa lang sa preliminary investigation.
8: Sa balita international, 25 patay sa cargo ship nga nasunog sa China.
9: Sa balitang sports, flag bearers sa Pilipinas sa 2026 Asian Games ginpakilala sang POC.
8: Sa balita international, Bea Bookon Entertainment, Bea Bores mas piliyon maghimo sang content kaupo nag EX kaysa mag-promote sang sugat. Las 5:35.
0: Ulat panahon.
8: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
10: Nagadala sa mga paggalom ang southwest monsoon o kunhabagat sa central kag southern Luzon kag pila ka bahin sang western Visayas. Suno sa pag-asa mangin magalumon ang panahon sa matako ka bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, western Visayas kag northern Samar nga may upod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Samtang ang Ilocos Region, Cordillera kag Cagayan ang maka-experyensya man sang lapta-lapta nga mga pagulan bangod sa epekto sang trough sang low pressure area. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod ang maka-experyensya sang maayo nga panahon apang sa hapon kag gabi posible na ang mga pagulan kag pagpanginat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Duha ang ginabantayan nga LPA sang pag-asa apang malayo ang mga ini sa Philippine Area of Responsibility. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang partly cloudy to a times cloudy nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan bangod sa habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kahagahon, kag 35 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal.
11: Balitang lokal.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkagapi ka na, nagka-detox ka pa.
8: Las 5:37 kag para na sa aton mga balita lokal. Mascara Festival 2026 opisyal na nga ginbuksan. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.
12: Opisyal na nga ginbuksan ang Mascara Festival 2026 subong nga adlaw sa siyudad sang Bacolod. Magasugod ang festival sa Oktubre 1 nga magadugay naman tutob Oktubre 18 kaglauma naman nga magapasundayag ang 8 ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod para sa Mascara Festival Dance Competition. Ginpasundayag man kay inasang aga ang 15 ka mga kandidata sang Miss Mascara 2026. Pati gayuno ng Arena Dance Competition sa Rizal Street sa Reclamation Area sa SM City Bacolod. Wala pa sa official festival music nga ginrelease kag ini sa karon ang ginabantayan. Ginpakilala naman ang duha ka mga icon sang Mascara Festival nga si Tok Max kag si Inday Cara nga simbolo sang tagsa ka mga Bacolod noon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadunong sa inyo sa kalwang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Samtang pasundayag sa kabulisan na ginpanigayon sa SM City Bacolod, Doc Ramil Uy, isa sa mga ginpasidunggan sa Bacolod City Police sa office. May kampiyon nga balita si K5 Carla, Defensor Longa.
13: Ginpatigayon ang pasundayag sa kapulisan sa Bacolod City Police Office sa SM City Bacolod subong adlaw Biyernes sa Setyembre 11, 2026. Ginpangunahan ang nasambit ng aktibidad ni Police Colonel Eugene Rivadomia, City Director sa Bacolod City Police Office. Naging dinapig naman ng bisita si Doc Ramil Uy, CEO sa K5 News FM Philippines, sa Clinica de Alternativo Medicina, kung sariin isa siya sa mga ginpasigmugan sa BCPO. Nagtambong naman sa aktibidad ang pila ka mga city officials, stakeholders, kagapulisan sa BCPO. Ining abuitang nagulong sa isang DDX 400 Mighty Secret D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si K5 Carlo Dumasoy para sa kampiyon ng balita sa presyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
8: Sa katapusan ng balita lokal, lalaki ang ginaligar na mahog sa Kapitolyo hugot ng ginapanginwala ang aligasyon. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
14: Hugot ng ginapanginwala ni alias John ang mga aligasyon nga ini ang namahog sa kay Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz sa ini ang nagpadulong sa Kapitolyo Provincial sa tung Setyembre 9. Sinupa sa kay dyan nga masobra duha ka oras ang iya paghulat sa kay Diaz sa Kapitolyo apang ini ang wala nagpakita sa iya. Abisar nga ini ang nagpabalo sa sekretarya para kuwaon ang iya mga dokumento nga may kaangtanan sa bulk water project sa probinsya. Iya man ginapanindugan nga hindi niya mahimo ang krimen bungod sa iya edad nga 78 anyos kagyag iya lamang at tinutuyo sa pagpadulong sa Kapitolyo amo ang iya dokumento.
11: Naya fabricated ko yan. Why po pa ma'am?
15: Okay. Tapos, ano to sir? Kaya ang balto nila sa staff to ko, no? May ginapangayok ang nga dokumento. Pero,
11: ang ginapangayok ko kay Diaz. Ngayuli as akon. Ang akon papilis. Parti sa bulk water.
14: Para sa D3 Bio Evening Newscast, and it's si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang National.
17: Balitang National.
16: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
8: 5:40 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Ginklaro sa Department of Justice o kung DOJ subong ang Biyernes, ngayara pa lang sa preliminary investigation ng kasong obstruction of justice bato kay Senator Robin Padilla.
9: Sudo sa DOJ, ang kaso ni Padilla ang may kangtanan na siya sininga ginaligar kay labtanan sa pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
8: Madumduman nga mayara sa arrest warrant si de la Rosa gikan sa International Criminal Court o ICC para sa kaso ng crimes against humanity may kangtanan sa madugo nga drug war ni anay Presidente Rodrigo Duterte.
9: Nagpasaka sa disbarment case ang National Bureau of Investigation o kuning BI batok naman sa mga abogado ng ibulbado sa ginaligar honey trap plot batok naman kay Executive Secretary Ralph Recto.
8: Sino sa NBI ang reklamo ang ilagin pasaka sa Supreme Court apisar nga una na nagpahayag ng Supreme Court nga ang mga disciplinary proceedings batok sa mga abogado ang confidential kag nagpaandam pa sila nga ang hindi autorisado nga pagpabalos ng disbarment proceedings ang pwede magresulta sa sanction.
9: Madumduman nga sang nagligad nga si Mana nagfile na sang reklamo ang NBI batok kay Batangas 1st District Representative Leandro Leveste kag anay Negros Oriental Congressman Jacinto Paraz.
8: Sa iban pa nga balita national, madugangan na naman ang presyo sang gasolina kag krudo sa masunod nga semana.
9: Sunod sa mga sources, gikan naman sa industriya sang lagi is posible nga madugangan ang presyo sang gasolina sang 4.50 sa centimos tubtub 5 ka pesos samtang ang diesel naman ang madugangan sang 2 ka pesos tubtub 2.50 pesos.
8: Lunes nga adlaw, i-anonsyo sa Department of Energy o DOE ang actual price adjustments para sa produktong petrolyo.
9: Magaumpisa naman ang implementasyon sa ginalauman nga price increase sa Martes, Setyembre, Kense.
8: Sa katapusan nga balita national, ginmando sa Sandigan Bayan 3rd Division nga ibalhin sa Filipino General Hospital o kon PGH si Anay House Speaker Martin Romualdez.
9: Biyernes nga adlaw, Setyembre 11, gin-anonsyo naman ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda nga magasugod sa Sabado, Setyembre 12, ang confinement sa PGH sang Anay House Speaker.
8: Lunes nga adlaw, gin-confined sa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez, isa ka pribado nga ospital sa San Juan City.
9: Isa naman ka public ospital ang PGH nga sailuhan ni Romualdez sa Sabado.
8: Nagapangatubang sang kaso nga planter si Romualdez bangod sa ginaligar pagbaton sa kickbacks o konkomisyon gikan sa mga proyekto sang gobyerno nga nagabalor sang 7.44 billion pesos.
9: Ginserbihan na sang madamianto di aresto si Romualdez samtang gina-confined sa sulod sang Cardinal Santos Medical Center.
8: Wala pa mabalhin sa regular nga presuhan ng Anay House Speaker bangod sunod sa mga doktor posible nga atakihon sa korason si Romualdez. 5:43.
16: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
8: Sa balita international, 25 patay sa cargo ship nga nasunog sa China. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
18: Patay ang 25 ka individual matapos masunog ang isa ka cargo ship sa nasidlangan nga bahin sa China. Sang nagluntad ang insidente, nahibaluan nga 42 ka persona ang sakay sa nasambit nga foreign flag cargo ship. 3 ka oras naman ang naglabay ang testigayon nga natapda sa mga otoridad ang kalayo nga naglamon sa barko. Nag-abot sa Qingdao ang barko sa tung Agosto 31. Kag dito ini ginakayo antes nagluntad ang sunog. Para sa balitang international, ako si ka K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
9: Ginanunsyo na sa Philippine Olympic Committee nga sanday Ira Villegas kag Albert Ayan de los Santos ang opisyal nga mga flag bearers sa pungsod sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Si Villegas ang Olympic boxing bronze medalist sa 2024 Paris Olympics kag silver medalist naman sa 2025 Southeast Asian Games. Samtang si de los Santos naman ang IWF World Junior Weightlifting Champion kag nakaangkon naman sa silver medal sa 2025 Southeast Asian Games. Natala na naman nga magabukas ang kaiwataan sa palabuton nga Setyembre 19.
16: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
8: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bea Bores mas piliyon maghimo sang content kaupod ang iya ex sang sa mag-promote sang sugal. May kampiyon nga balita o kon may chika si kag K5 IV Cordova.
17: Ginsabat sang social media influencer nga si Bea Bores ang negatibo nga mga komento sang mga netizens matapos ini maghimo sang video content kaupod ang iya ex boyfriend nga amay sang iya anak nga si Baby P. Sa iya nga Facebook post, ginpabutyag ni Bea nga mas gusto niya nga maghimo sang content kaupod ang iya ex-partner nga si Mariah Mada kaysa nga mag-promote sang online gambling. Madumduman na gin-upload ni Bea ang isa ka video kaupod si Mariah kung sa diin ginhungitan niya ini sang cake nga iya gin-bake. Siling pa ni Bea, ginhimo lamang niya ini agud mang clout chase kag maka-income bangod hindi maghatag sang kwarta si Mariah. May pila ka mga fans ang ginkilig apang madamo man sang nagpamatok sa ginbuhat ni Bea. Komento naman sang abyan ni Bea nga si Andrea Brillantes. Wala siya nalipay o kung ginkilig sa nasambit nga content sang influencer. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Anong mambal mo di ka K5, Jean? Kiti, hindi siya mas pakamayuhon niya nga mag-content lang siya sini nga ex. Versus nga mag-promote sa yung sugal.
8: So far, the okay man sa akin.
9: Pero okay. Pero
8: galing kayo may iban, gin man niya ka K5 Ross. Nga, especially mga friends niya, nga nakahibalo kung anong story ni nila nga tuwa. Kung paano siya nag-bunag sa ilang bata, nga wala ni ang iyang ex.
9: Oh, okay na ko tutan, isang rason. Galing. Sang una, pero ang rason, ginambal ang rason, kay why ko nagahatag kwarta. What? Dati ko may gahatag kwarta, may... Makaya mo pa nga mapakig...
8: Sa isa ka interview, abi ni Bea ka K5 Rods, na-reveal niya dito nga mas tatay pa ni kunong nanay isang ex niya sa iya nga bata. Kaya muna niya kunong padala sang bullying sa ila, gahatag sang sustento. Ang iya nga ex ko nung wala, ginaga-initiate. I think siguro ka K5 Rods for me, basi siguro wala iya lang, hindi lang siya aware sa responsibility. I don't know, kahit yung bata, pamanggit ni sila no? Pero ti galing ti sa sitwasyon sumong sa mga kabataan, aware naman ni sila sang
9: pero, diri ko yan sa kais na si Bea.
8: Uh-oh.
9: Diri ko yan kay Bea, magpakababae ka naman, no?
8: Nga man.
9: KTA, ginahambal mo, kumbaga ito, gina-despise mo, ang imo sining ex, and then, makontent ka upod sa iya, kay waay sigahat.
8: Duging gamit niya para makuhaan niya. Katotohan, wala man naghahatag. Gari na lang, content na lang ta. Para...
9: Pero feeling ko palang ga niya pa.
8: Oo.
9: Kay masense mo ba lang, hindi siya, ginasikway niya, pero sa tutuod lang, gahibi siya eh. Gusto niya pagin makaupo.
8: Especially, may line between them, ka K-Fever,
9: yes,
8: may bata sila.
9: May bata
8: sila.
9: Mo. So what if nga, balik na lang ka sa ex mo?
8: Depende na yan, hindi na yan. May mga sitwasyon nga hindi lang,
9: balik ka
8: hindi
9: sa ex mo, kay basi kon wala pa na nag-open, late bloomer, nangyayos nga ex. Bata, kamuliwat, isa. Para mabalaan tapagid. Di para mabalaan tapagid kung anong ano siya ka-responsible klase lalaki.
8: Basi madugangan, magkatululo yun agad.
9: Da, na namasiling nga, hambalong na nila, T-A-N-G-E-K.
8: Nakayo, agi ka na, maliwat ka pa. Ambot sa imo, da.
9: Once is enough.
8: Uh-huh.
9: Twice is too much. Kung thrice na ko dati, katangahernan
8: ako, no? Happy weekend, mga ka-K5!
9: Happy weekend!
8: See you on Sunday!
9: Yeah!
8: Mga ka-K5, amuyatong dalagkong ang mga balita sa mga Biyernes, Setyembre 11, 2026.
9: Bantay man, sadlaw sang gabigong panibagong edisyon sang D3 Mayo Evening News ka.
8: Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kami inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
9: Ako naman si ka-K5 Rosa Palma.
8: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM, shaping the lives of the Filipino.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, tanan nga baturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lupon sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayawon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagin kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din,

mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is, ano kita magutunan? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga manitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itong katama, dayon perti kakulot ang buhok. Amo na ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano, sa mga Espanyol. Manang kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin din nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita din sa ginasultin din, ginambal din, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. O, angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pakamatyan. Sino ay handari sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo, labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bisikulo 9, kay Jesus, sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na ang gali nga, bilidohon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Amo na nga diri, makuturan. Kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butambalon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan
hindi na pasad, hindi pa na plano, butumbalon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na ang makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may actress, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iya nga proteksyon, ginatipan kita, din pakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, eh mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga si kuwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kun sila magpadayon sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di bala? Ara si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyang siling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta ang aton kaugalingon, kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya.
amo natani na ang pinaka-importante nga punto sa aton nga kabuhi, mga kutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sa Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan totong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang but hambalon nga sa indi pa kita kung aton basahon, mga kutoran, ang 1 Juan 4:10, nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios, kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is, sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kung aton basahon, maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I drawn thee. Na, ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong nga damo mga palakiro. Ang matabo na nga bisandiin makaatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos, o para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan, dili kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao, bisan pa mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nagintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayong kamutan sang iya kaudon. Ang butang balon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalaanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron,
Kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang ruta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes, kag ano nga ka, kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kung bala magamit nila ang provisyon nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun anong makasakit, anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta, pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangon, hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or maimperno? Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala, ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao, nagduso nga mangin isa, nga katalos nga siya. Usa kagarantiya, talos kagarantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuwanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross. Pero indi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang kasuguan sang Dios indi mabago. Indi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Walay sa payan nga ginpaibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Satanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is way man lain makatupong kay Satanas pero malapawan man siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya kung baga makariskyo amo na nga si Kristo nangin matay ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan nagabot sa iya.
atubang. Kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuwan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipe sang kanululman, gidoso niya

0: ang pag-tone sa mga nalang pag-usisa, pag-review, pag-talakay, o kung pag-usisa sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay lungkong version sa atong weekly Sabbath school lesson na ginatunan sa bilog ng kalibutan. Ako, si Pastor Luis, ito kumagang masunsun na host sa sinigatong programa, ang pag-tone sumong na ginadala sa Media Ministry Department sa atong Iglesia Diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental, Philippines. Ari may duwa ako ka mga kauturan ka mga resource persons. Masunsunan na kita ang isa, but ini ang isa na ako na-introduce inyo mga them for the first time. Siya pala naunagin nga nag-upod sa aton, pero mga kauturan, kabalo ko, we will be able to get something good from him. Graduate siya dire sa CPAC, sa School of Theology, sang ligad lang na tuig. Karon isa siya sa aton mga chaplains dire sa college, na in-charge sila sa spiritual atmosphere sa bilog na college, labi na gin sa mga estudyante. Wala sang liwan, originally halin sa San Jose Occidental, Mindoro, si Cyper Don Mijadero. Yes, Cyper. Mayong adlaw sa imo.
1: Mayong adlaw, Pastor. Kag sa aton nga mga viewers, mga kauturan, ako nalipay gid nga ari ko diri subong sa aton nga pagtuon kag nami ang aton nga leksyon sa sining na semana.
0: Yes, and that's it. Stewardship and mission. Ikaduha, mga kauturan, pero may naginin makita. And I know you are blessed sa iyong mga insight. Ngayon, share sa aton. Share ang aton nga dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sa ibaan si Pastor Dr. Rafael Carrado. Doc, mayong adlaw sa iyo.
2: Mayong adlaw man, mga kauturan sa tibuok kalibutan, labi na gano sa mga Ilunggo speaking Filipinos. Kami gid nalipay sa paghatod sang aton nga leksyon, labi na gid leksyon 11 sa sininga semana.
0: Yes, and that's correct. Aray ni mga kauturan sa September 5, tubtob September 12. Sa hindi pa si Cyper, mga kauturan, magbasa sa atong sadsaran nga teksto, atong nang eduko ang atong mga ulo. Sa siningati yung ginoyari, kami ni kapalapit sa imo, una best, nagkakilala sa imo pagka-Dios. Karon, among ginatugyan, ini nga pagtuon, kabay pa, ngang balaan nga espiritu, magandihon, hindi lamang sa amon nga magadiscuss, labi na gid sa mga nagapalamati kag nagatanaw sa sininga programa. Salamat nga ikaw pod namon sa ngalan ng Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen.
2: Amen.
0: Yes, sir, Cyper, ang aton sa tsara niya teksto.
1: Sige, akong pagkabasahon. Ikalawang mga taga-Korinto, 8 verse 9. Ang baldiri, kay nahibaloan ninyo ang bugay sang atong Ginoong Hesukristo, nga bisan manggaranon siya, nangin imol siya tungod sa inyo. Agud nga paagi sa iya pagkaimol, mangin manggaranon kamo.
0: Yes, and that's correct, mga kautor. Kanga tuntunan sa buong ang prinsipyo sang pagkamahinatagon. Kag hindi naton malipod na kung kita magmahinatagon, isa na nga, isa ka misyon. Part of our mission. Yes, Doc. Sa well, ang aton nga sininga semana na sentro sa ikaduang Korinto, Kapitulo 8, kag 9.
2: Mm-hmm.
0: Yes. Ang isa diri nga gina-emphasize ni Pablo nga ang pagkamahinatagon isa ka-privilegio nga ginhatag sa Ginoo.
2: Mm-hmm.
0: Because we cannot give if we do not have. And everything comes from God.
2: Mm-hmm.
0: So when we share, we are doing mission. Yes, daw.
2: So, at tuntunan no subong semana nga ang paghatag kag ang mission is inseparable.
0: Yeah.
2: No, hindi pwede bulagon.
0: Yeah.
2: Kag ang paghatag isa ini ka simbolo sang grasya nga ginunahan ni Kristo mismo bilang isa ka anak nga ginhatag man sang iyang amay sa sininga kalibutan. So amo ni
3: Pastor, no ang atuntunan. Yeah. Subo nga si Mana kung yeah. ano ang motivation sa paghatag.
0: Yeah.
3: Labi na gid sa mga kauturan naton nga ara dito sa Corinto.
0: Yes, and that's yes, Cyper, anong imong natalupandan sa aton introduction?
1: Sa aton nga introduction, Pastor, sa tuod lang gid, ini nga leksyon bago sa akon kay sini ko lang na-discover nga ang stewardship gali ay connected sa mission. So dira naton nga dira ko nabalaan nga konektado gid gali ang mission kag aton ini makita sa kabuhi ng aton Ginoong Hesus.
0: Mm. Kaya mo man ang Cohen bala doc ng Cyper. Ang Cohen, ang Sincilio na ra corona na.
3: Corona. May dalawa ka.
0: Nagahantak. Hari corona. You cannot separate amo tong ambal mo kay nakanami same word. You cannot separate them. Mm. One is without I mean, one is nothing without the other.
3: Mm.
0: Pwede pa ganyan mag-asawa ya kayo mag-asawa, mabuhay pang banakoy asawa.
3: Oh, oh.
0: But ini, you cannot have the stewardship without mission. Mm. And you cannot have mission without stewardship.
3: Sayang ang kwarta yeah. kung way pagkantuan.
0: Oh.
3: Lisod man kung magkanto, nga way kwarta.
0: Yeah.
3: So, amunay ang yeah. atong leksyon.
0: Okay. So, the example of Jesus aton nga Sunday. Doc, balik ko sa imo.
3: Mm.
0: Ano ang buot silingo ni Pablo nga agin ni mention na rin si Jesus on the first place?
3: Before na ako ni Sabto, no, aton kamay atagan sang background ang istorya nga si Pablo gina-encourage niya ang mga kauturan sa Corinto nga maghatag. Kag iya gin kutlo ang ukong ginhimo ihimplo ang mga taga Macedonia, ang mga membro sa Macedonia. In particular sa churches sa Philippi, Thessalonica, kag sa Berea, amuni nga mga churches ang ginhalinan sa Macedonia. Kag si Pablo iya gina ambalan ang mga taga Corinto nga magpadala bulig sa Judea. So, isa ka practice no sang mga Corinto nga hindi sila nagahatag base sa gugma pero nagahatag sila base sa expectation nga magbalik ang ilang ginahatag. So muni ang culture kundiin natabo ini. So si Pablo iya gina-encourage ang mga kauturan nga maghatag sila parehas ang paghatag sang mga taga Macedonia. Kaya nga ano ang paghatag sang mga taga Macedonia, paghatag ini nga nakabase sa ilang tagipusoon. O sa aton pa ang ilang nga paghatag replika ini siya sang ginhimo sang Dios kay Kristo nga ila na intindihan sa ilang kabuhi dito man sa iglesia sang Macedonia. Amo na nga nahimo nga ehemplo si Kristo diri ni Pablo.
0: Yeah. Kaya on the first place nakita ni Pablo nga ang taga Corinto naghatag sila. Kaya gapaabot sila in return.
3: Mm, amon ang kultura.
0: Amon ang kultura. Mm. Labi na sa mga Griko.
3: Mm-hmm.
0: Yeah. Ti, ang halin sa Macedonia ng mga churches, hatag ni Pablo nga punto nga, naghatag sila in not because nga balikan sila, kundi they just give without any expectation of return.
3: Bisan ano ka pobre sa ila? Why hindi ka pugong sa ila nga? You know, paghatag.
0: Yeah, okay. Sir Cyper.
1: Amugid na, Doc, no, ang aton nga. Although, natabo na siya few hundred years of ago na. Sa sining na panahon, amaman gihapon ang gakatabo kay ang iban sa aton nga mga kauturan o bisan ng iban sa outside the church, kay amam na ilagi na expect nga gahatag sila sang offering, sang tithes, kay na they expect ang iban pagani ga double offer, ga double tithing, kay maybe na ga-expect sila nga mabalik sa ila nga double or may ara gid magbalik sa ila. Pero ang magid nga kanami sa atong leksyon nga ginatudloan kita nga ginhimo nga ehemplo sa aton nga supposedly maghatag kita o magabalik kita na wala ta ginaexpectar sang in return, kumbaga.
0: Mm-hmm.
1: But we are giving because out of our
0: out love. Amo mo na si Kristo. That's yes. why si Kristo nagkare, hindi nga. He don't need anything.
1: Yes.
0: Manggranon siya sa itong teksto ng binbasa. Manggranon siya, nagkare siya, naimo siyang imon.
3: Mm-hmm.
0: Okay. wala siya nagkapabot. Mm. And that's agape love, eh. Nga nagpanaog siya diri, ginpapanaog siya sa ngamay. And then, inang, wala siya nagpabot nga balikan siya. Mm. But he give everything. May isa ko punti ni Doc, before na ako nibalik sa imo. Ang mga Ilunggo ba lang, may ara nga Hulubaton.
3: Mm-hmm.
0: Oh, nga we don't need to be rich in order to give.
3: Mm-hmm.
0: So ang Hulubaton silang go, bisan tino-tino lang, may ihatag ka.
3: Mm.
0: Bisan ano sa imo kapubre, you have something to give.
3: Mm.
0: Mm. Doc.
3: I believe amo man na ang gikutlo man ni Pedro kag di Santiago siguro, mm-hmm. Peter and James.
0: Mm.
3: Sa dira nga nakita nila tong lupog nga
0: nagtulong. Yes. Oh, yeah.
3: Ang ba nila, silver and gold have I none, no? Yeah. Pero I have, may hatag kami. Yeah. So, you know, hindi material nga kadatoon ang basihan,
0: mm-hmm.
3: no? Kamanggaranon ang basihan mm-hmm. sang paghatag. Kay bisan ano ka kapobre, may ara ka ikahatag. Yeah. Kaga sa story ni, sa gikutlo ni Pablo, actually, namian lang ko sini, silingsang leksyon ta, nami kayo ni nga teksto ang kaduang Korinto 8:9 mm-hmm. kay hindi lang ni siya, kwan, nubo lang ni siya, pero may dalom nga theology, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Nga mo ang paghatag sang amay sa iya anak, ara gikutlo ang Pilipos 2:7, no, nga even to the point nga bisan ihatag niya pa ang iyang kabuhi.
0: Yeah.
3: That is, you know, an example of selfishness.
0: Yeah.
3: I mean, unselfish character, you know, sang amay. Kag ang pinakapunto nga gusto na kong emphasize, Redok, ang purpose sang paghatag, mm-hmm. no, sang amay, sang iyang anak, ka amoy na para may kaluwasan ang katauhan nga ma, you know, nga mag-bless ang iyang paghatag. Sa aton pa, ang aton nga paghatag, no, isa ka purpose ina, amo ang pagluwas sang aton isig kataw.
0: Mm-hmm.
3: The moment we give, ang pinaka purpose is may maluwas sa aton ginhatag.
0: And that's mission.
3: That is mission.
0: Yeah. Naghatag ta on the idea nga may maluwas.
3: Yes.
0: Nga makabulig ini sa kaluwasan sang iba.
3: Mm-hmm.
0: And that's the point. Siya ang may naghatag sa anak
3: mm-hmm.
0: for the salvation
3: yes.
0: of everyone.
3: Mm-hmm.
0: Nga magbaton siya. Do you have some more, Sir Cypher?
1: Ang sa John 3:16 gid na patong pagabalikan kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Mm. Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan.
0: Mm.
1: So para sa akong Dok, si Kristo, Ginoong Hesus gid nahimong ehemplo sa aton kay out of love Dok, because of love, mission and stewardship naging isa.
0: Mm. Sa aton ng Monday, we don't have much time sa pag-dwell. But sa Monday motivation, ang nagapadasig biya ang rason nga ang nagahatag kita.
3: Mm.
0: Kag sa aton leksyon, nag-mentioner ang author during at least there are 4 major reasons for giving our offerings.
3: Mm.
0: Yeah. Gratitude for God's grace, desire to follow the example of Jesus, desire to share God's blessing, and sincere love. Balik ko sa imo, Sir Dicepper. Ano ang bo-chiling on sini? Gratitude for God's grace, desire to follow example, and the rest.
1: Okay, Dok. Kung ako nga i-personalize bala ang ating nga mga ginpanghambal, lisod maghatag kung wala ka motivation. So ang mga prinsipyo nga ginhatag sa aton diri sa atong leksyon sa Lunes, ini ang mga motivation gid nila, ang desire nga maghatag sila kay gasunod sila kay Kristo, ginadesire man nila nga sa every time nga maghatag sila may maluwas, may kumbaga that's mission.
0: Mm.
1: Then lastly, it is ang naghihambal ko ganya. Ang isa sa pinaka-motivation gid dapat naton is the desire to love.
0: Mm. Sa stewardship, may ara maxim, may ara saying, you can give without loving.
3: Mm.
0: But you cannot love without giving. So that's one of the major reasons yes. of giving. Kaya bisan ano, basta na ikugma ka, mangayo ako hindi mahatay
1: yes.
0: hindi kagin magpakali to express your love
3: mm.
0: and one of expressing love is giving. Yes, no crapping.
3: So kung imo lang tawon ang stewardship, ang concept sa stewardship, hindi siya prosperity gospel, no? Uso subong na eh, ang prosperity gospel. Atag ka kay para panalanginan ka, no? Amo na ang mga tawag sina. Pero there is nothing wrong with, ang kaya naghaling kami sa Indonesia, dobali appeal man to ang stewardship mo. Pero gi-emphasize dito nga, there is nothing wrong with the prosperity. Kaya tingin saan man ginaya sang Diyos.
0: Tilaway ako.
3: Pero kung ang motivation sang imong giving is more on accepting, receiving the, you know, receiving the reward or pabalik sa imo, din na muna ang ginatawag ba nga hindi na base sa gugma, no, ang imo nga paghatag. Diri naman sa Corinto, balik ta sa Corinto, no, muna nga nalibo gani ko kay, I mean, hindi man na natngala ko ba nga dito pagid bala makuha sa Corinto ang mga taga Hudiya. Kalayo mo kung imo lang taon sa mapa, matabok pa ka, pila pa ka milya ang biyayon mo.
0: Hindi ang taga Corinto, hindi man sila mga magranon.
3: Oo, ang mga membro hindi magkayo. Pero ang Corinto, sumala pa sa itong background, ang Corinto na siyudad,
0: progressive.
3: Manggaranon, no? Ara dira ang, no, bali, halin sa Europe, muagi sa Corinto, aligin sa Asia. Oo. So, it's a wealthy city. So, bisan siguro, ang ilang minimum wage dito, dako-dako na. Kumparar mo diri sa Asia. Muna nga, dako, gurugin ang makulikta dito sa Corinto. So, pwede ganyan si Pablo, guru ka pa ngayo, nga, ngayo lang, nga, hindi emphasize ang ining mga motivation, bala? Gratitude for God's grace, desire to follow the example of Jesus. Pero, tungod sa misyon ni Pablo, nga, hindi lang, you know, basta-basta maghatag ka mo, muna, ang pagpangayo, ang punto ko dari, ang pagpangayo or ang pag-promote sa stewardship, hindi lang basta-basta paghatag ang mag-end bala sa paghatag, no, ang emphasis dapat mag-end siya sa pag sa motivation sa paghatag nga maghatag ka, okay, kay para nga maging part ka sang mission dito sa Piak, no, kaga
0: blessing para sa iba.
3: Oo,
0: kaga kinahanglan.
3: Yes, nga ang imong motivation is naging part ka sa blessing sa Ginoo. So amo ni naging grasya, I mean part ka sa grasya sa Ginoo.
0: Nakabulig ka sa iban.
3: Muna nga ang pagpanghatag is really a good time to, you know, be reminded by God's blessing nga natabo sa aton.
0: Yeah.
3: One way nga i-recognize nimo ang blessing ba sa Ginoo
0: nga. That's correct. Okay. Now planning. Okay, stewardship na niya.
3: Oh, stewardship kini.
0: Na before ka maghatag, you have planned already, Sir Saipan.
1: Yes, Doc. No. So, bago pa lang manggid ko nga nagka-ubra, bago pila pa lang abulang kakadawat sa akong nga salary. Dira ako gid, dira gid ko nasubok kay sang una siya mga allowance lang. Sige mo, tabi ka lang. Pero subong gid nga medyo dako-dako na rin. So ang punto ko diri, Doc, is ang gihambal diri sa aton nga planning. Te, kapag nadawat mo yung mga salary, so dira mag-start ang planning. So, siguro, careful management of our resources. Ang siguro, dira gid kasulod ang, kasi hambal diri sa aton leksyon, give kung ano ang may ara sa imo. So, kung ano ang may ara sa imo, amo na ang i-manage mo. So, siguro, we must be wise nga hindi gid magutang-utang kay dira ta mabuhinan ang tithes ba nga offering na offering naton. So amuna, careful management gid dok
0: seed planning. Yeah, he said there is a 1 Corinthians 8 and 9 chapters 8 and 9. Paul was trying to emphasize nga when we give hindi lang kay sira-sira. Ano lang ang makuota. Before we even give, let's plan what we will give, how much we'll be giving. Yes. So muna, before kita magsimba, nakibalo na kita. Kung pila na ito niyatag, pagsano na ito niyatag. Hindi lang kay pag-abot simbahan ito, pag-aagis ang opering bag, kuot lang kita. Tiyan mo sa, ang makutan sila yung sa may lungkong bingkong pa.
3: Yes, amo ni actually ang gina-promote sang COP. Amo ni ang concept sang COP. Sometimes negative ang dating sang COP kay tungod sang mga promosyon ba lang kinanglan, i-kumpila imo tight, amo man ang imo nga... Amo man ang imo pairing bala i-double mo double. That is not the concept of COP. Ang concept to gidya sang COP is muna plan giving. Ginaplano mo halin pa lang sa balay, naplano na. So tungod sina hindi tani gina-promote ang kana balang multiple nga tawag sina pagkuha sang offering kay karon wala kaya plano, lain tayo mo plano. Di ba? Nagplano ka na, lain tayo mo plano. Yeah. Pero paglibot sa sibot, may nag-agi man nga sibot. So, siyempre, nagulog ang iba, tayo ikaw sometimes, huya mo kayo, hindi ka magulog. So, hulog na po ka. So, sa ato, pa atong imong offering nga ginhulog, why to ya appeal sa imong
0: COP?
3: Planning. Plano. Oh, why to ya, appeal sa plano? Kaya nag-agi, oh, namatyan ang utod. Oh, meron. So, ang bala sila nga, ina daw nga mga ano, hindi daw na siya tawagon nga offering. Kaya ang offering lang gidya, ang planned offering. Pero, te, bagay, offering man lang yapon. Offering man lang yapon na. And, ang kaduwa nga prinsipyo, ang principle of proportionality. Nung, muna, hindi siling kupilain mo tight, amo man ang imo offering. Ang proportional proportion ini sa imong nangadawat nga blessing sa Ginoo, pila ang nangadawat nga blessing amo man ang imong hatag sa Ginoo.
0: And that's correct. May isa ko di kapunto ning planning nakuha ini ni Pablo. Ti we know nga sa wala pa yang Ginoo sa wala pa yang nakasala ang tao, ang Ginoo may plano na ya.
3: Yes.
0: May plan of salvation, may kwanaya daan niya, may ready na nga anything will happen ara na may ano nang tawag sina gani pre amonis ang punto dio sa Grego nga word you decide or you plan beforehand na te pro for a year pro erio means beforehand before you decide you have already the plan. And the concept is the plan of salvation.
3: Yes.
0: Nga sa wala pa nakasala ang unang ginikanan, the plan of salvation is already there. Yeah.
3: So naka-pattern gyapon ang plano sa mission nga gihimo sa Ginoo sa pagpadala sa iyang anak in the context of salvation.
0: Yeah. So theological gyapon. May there is theology sa ano ni
3: sa stewardship sa concept. Stewardship.
0: Attitude, dok, anong attitude? Amo ning ambali. Macedonian, okay. Kanami sang punto mo kay na. Ng mga tago Corinto ya, ang ila siguro yang purchasing power dako. Tungod sa ilang economic situation.
3: Oh, taas-taas ilang.
0: Taas-taas. Siguro pareho sa Amerika compare sa Philippines. Pareho sang Singapore compare sa
3: iba. Yes. Yeah. Oh.
0: Nga ang
3: sa US US ka
0: ang $1 dito times mo diri 60 pesos na diri. So doa mo na siya, but ang Macedonian lain. They are not that rich compared sa mga taga Corinthians.
3: Oh yes, ang sa Macedonia to ya pobre to ya poverty grabe. Pero ang taga medyo arang-arang gid ang taga Corinto muna nga dako-dakoon amo na ba ni Pablo dako-dakoon Manila ang ilang paghatag and ini nga mga attitude diri una dapat nakabase siya sa ang iyang paghatag malipayon siya malipayon siya nga naghatag amo ning una mo sometimes ati kung kaysa subo nang grabe nga solicit kung damo na gid nga ko. So kinanglan haganon lang kay kaysa tungod sang sobraan man ka pangayo
0: mahimo
3: naman nga kasulubo nagatag no
0: nagabatag na sila
3: ang iba nagapanago lang mo kay solicitor ba Oh, pero amo na, ang tuntuod nga attitude kinanglan magbunga sang kalipay. Mm. And ikaduha, the gave with generosity. Mm. Ang taga Macedonian bisan pobre amo taw bad mo kay na pastor nga bisan tino-tino lang. Makahatagid. It's like the woman sa time ni Elijah. Nga amo na lang gitong last. Amo na lang gitong last. Pero ang iyang kapobrehon hindi mo ang rason, hindi ang sagabal nga hindi siya makatag. Hmm. Ikaw naman ang pinaka kaduha rin, may arat rin duha.
0: Sige Don.
1: Yeah. Sige, they give with generosity. No? Yeah.
3: Kay, ikatatlo.
1: Gali. They give of their own free will.
3: Mm.
1: Siguro Dok, amugid na ang aton nga pinaka bottom line. Kay pwede kita maghatag pero napilitan, so yeah, wala gyapon joy,
0: sakit gyapon.
1: So dere ginahambal sa atong leksyon nga ang mga taga Macedonia naghatag sila out of their own free will. Kay nalipay sila sina nga makita ang ilagin hatag may ara may padulngan nga mission. Kay sa gahatag sila kay because they want no to help the mission. So siguro dira ang bottom line sa stewardship nga maghatag kita, magbalik kita sa aton nga tithes and offering because of kay amo gid nang ginatulok sang Ginoo. Mm. Dok no, ang tagipusoon sang isa ka tawo
0: sa simba, Pastor Carado.
3: Mm.
0: Ang mga kanami sa mga kultura bla.
3: Mm.
0: Kay balaan nila kung sino ang mga pastor magabot, magbisita sa ila.
3: Mm.
0: Ati gidamo sang ginahimo, may suman, may ano na lang, may balinsyana, bikon wala gid man bisan langka lang ang ginataan.
3: Mm.
0: Oh, because somebody is coming.
3: Mm-hmm.
0: They are trying to show themselves. Mm. Okay. Sang ila pagpasalamat nga somebody is coming.
3: Mm.
0: Okay. Daw ang mula na nga attitude. Oh, sang Sabado, dito kami sa inatret sa Taguk.
3: Mm.
0: Oh, ti may pinalusang nga ginahatag.
3: Mm.
0: May saging.
3: Mm.
0: May bisaya nga manok inihaw. Mm. Oh, na ti inabala ang makita mo bala ang ka-generosity, ang ka-sincero.
3: Mm.
0: Sang paghatag sa mga kauturan. Nga sabagay, hindi ginumambal nga.
3: Mm.
0: Nga damo kwarta. Galing iti, kumudala sa uma, may bisaya nga manok inihaw.
3: Mm.
0: Because somebody is coming. Yes. Mm.
3: So muna, ang attitude no, sang mga katawhan nga naghatag, mahimo lang na sang tao mga kauturan kung ang iya kasing-kasing puno sa gugma sa Dios.
0: Kagpagpasalamat.
3: Amo
0: na siya. Generous and then ang sense of giving a privilege.
3: Chansana
0: ni. Na chansana ni. And then ang isang last during at least makapartisipar, makahatag man ko. Makaparticipate man ko. Nga bisan amo na ni ako niya na imong ko noon. So man na ako ni. At least may mahatag man ko.
3: Yes.
0: And that's the idea. Wala na ta time. Yes. What's the wisdom of unity? Nga ang giving will promote unity. Sir Don.
1: Oh, sige Pastor. No? Kung dire sa aton nga leksyon, no? We have seen that Paul encourages ang aton nga mga miyembro dire sa church sang Corinto.
3: Yeah.
1: Ginamit ang Macedonia as an example. Kay in practicality gid, ang paghatag dok will encourage o naghatag. Kung isa lang maghatag, for example, dok, ikaw lang maghatag, ang iba nga kauturan, why gid? Te, ang mission hindi magpadayon. So that is why gina-encourage ni Pablo ang iglesia nga let us unite in giving. Kay if we are united in giving, ang mission mas mga ma-meet nato ang aton nga goal.
0: Yeah.
1: Sa aton nga mission.
0: And that's correct. Kay ti si Pablo nagsulat sa mga taga Corinto. Ato siya sa prison. And he knows kung ano ang problema sa Corinto.
3: Mm.
0: Ang pagbayin-bayin. Yeah. That's why gin-encourage siya ang stewardship, ang pagmahinatagon, kagang pag-imbo sa mission. Agud to nga ma-neutralize ang pagbayin-bayin.
3: Mm.
0: Yeah. That through giving, there will be unity.
3: Unity.
0: Yes. Oh. Ang resulta, everybody will unite. Okay. 20 mo, pulo akon, 50 akon. At least naginatag kita. And then tipuno na That's a sign of unity.
3: Amo na nga nami gid kung maisa ang kwarta before ibulig.
0: Hindi kay dito na ba bot.
3: Kay kung maisa ang kwarta, ang credit para sa tanan.
0: Tanan.
3: Oh, di ko karon nag pangayo ay bulig tapos may mag ang damo to kwarta masinggit to karon nga.
0: Hatag na ko.
3: Call ko na tanan na. Ang mga muna ti paghatag ra ba ang credit mabalik lang sa iya. Pero kung nakulik na siya ang nakolekta nagsimbolo ina sang paghiusa. Kag si Pablo nag-emphasize no nga kinanglan ang pagkolekta sa mga labi na finances nagkinanglan man sang ginatawag nga transparency kag integrity kay kung wala ni sila no wai man sang integridad ang pagtipon sang kwarta kung kaisa instead nga ang paghatag magdala sang pag-iusa mag-divide noon sang iglesia. So kinanglan masaligan man ang nagakolekta. Tigi-emphasize diri ni Pablo nga ang ginapadala niya diri ang nagkadto diri si Titus kag ang mga manugwali no ang mga miyembro sa iglesia nga masaligan na gid sa finances bala.
0: So,
3: trustworthiness and transparency sumala sa atong leksyon kinanglan i-establish in terms of bringing unity kay muna nga sa aton nga church karon damo ginatawag nga independent ministry kay no sad to mention that pero tungod kay why na sila salig kung kaisa bala sa ilang nga ginatagaan. Muna nga praise the Lord no sa aton nga mga programa labi na gid sa aton programa padayon ang aton nga mga donors less assured no nga ginagamit gid ang mga donasyon sa insakto nga bagay
0: and that's correct no ang mga tao hindi man maghatag kung wala sila pagsalig
3: yes,
0: sa
3: yes.
0: ilang gintagaan and that's correct. Wala na ta time tapos na Sir Don Imulaste.
1: Amuna mga katuran, importante gid nga aton nga maintindihan ang stewardship. Kay ang stewardship diri nagastem ang amuni ang mission nga ginhatag sa aton sa atong nga Ginoo. Kay Ebat Adan, they became the stewards of the whole earth. And right now, we are stewards of our brothers in which kung kita maghatag mga katuran, kita magabulig sa buluhaton sang Ginoo.
0: Yeah, the crown.
3: So tatlo ka mga punto ang aton nga gintun-an subo nga semana no una ang pagmahinatagon ang pag sa Ilunggo ang pagkamahinatagon no expression ini no sang grasya sang Dios yes. nga aton nadawat. Ikaduha si Kristo ang aton nga model naging model sa generosity kag sa dira nga magdawat kita sang grasya sang Dios kag mahimo man na nga kita maging model man no sang generosity and then lastly ang paghatag you know is an expression of our loyalty yes. no sa aton nga Dios kag magdala sang pag-iusa kalipay sa naghatag paghiusa sa iglesia kag ilabi na sa pagdevelop sang iyang mission.
0: Thank you gid. Mga kauturan aton dumdumon nga ang pagkamahinatagon isa kabuluaton nga ginhatag sang tao sang Ginoo sa aton. Kay sa aton na paghatag katumbas ina sang kaluwasan sang mga katawhan. We don't just don't know. Nga sa aton pagkamahinatagon we will be able to help the salvation of other people. Even ang aton panimalay, ang aton mga hinigugma sa kinabuhi. Ganyan mga kuturan, padayon ta sa paghatag because it will also help us to be united as one. Manggaranon kagdalag ko, once we have contributed, that's acceptable kagina paragib sa buluaton kag sa kaluwasan. sang katawan. Sa hindi pa si Doc Carrado magpangamuyo makotra. Ato nanay pasalamatan, salamatan. Ini nga aton mga sponsors nga nagapadayon sa paghatag mga kauturan. May nalwano nga paghatag. That's why nagapadayon ang aton nga buluhaton ang aton nga programa ang pagtuon subong. Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Dr.

Natapos na ang aton pagtuon sa sining nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga simanal nga pagtuon sa Eskwela sa Batika, ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga tagpalamati sa aton nga palantunan, dinig ng reformasyon, kag tanan nga tagpalamati sa G5 News FM Philippines. Sa yapon, aton nga dayaw ng Diyos, pasalamatan ka man siya kasi ang nakatag aton sa sining at simpo, kag kamusta ka mo? Kabay pa ang kamus yapon, yara sa mayong kamtangan sa inyo panglawas, kag labaw sa tanan sa aton man na kamtanan sa Diyos. Kaya muni ang pinakimportante sa tanan nga bagay dali sa kalibutan. Damo makita mga priorities, pero ang pinaka-priority gintani sa aton nga kabuhi sa kalibutan, amugin ang aton na pag-alagad sa iya. Kaya nga man, una kita ginalagdan, dayon siya man aton alagaron. Pag-alagad ba lang naman din lang sa baba? Pag-alagad na tanik man sa aton gitigipusoon. Dangay sa aton na pag-alagad sa kung ano kita man ka maunungon, may namungon sa aton ng mga boss kag-amo. Sa aton na pag-ubra, kung nga daglagpo man na ng mga establishment kay kalabanan sa ato mga Pilipino. Kita mga Pilipino, grabe kita katutong sa ato ng mga partner, ng mga amo. Pero kamusta ang ato nga amo, nga amo ang Diyos? Mananga sa sini nga tiyon, mga koran, magkabyanan sa Gyapon. Pasalamat ang taang Diyos nga nagatag sa ato sa sini nga tiyempo. Kag magpadayon kita sa ato nga pagtuon sa pulong ng Diyos. Tamtang inip kita magparayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga salalip nito kami po narito, muli kaming gumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ng dakilang pag-ibig at awit gabay na kami po yung pinagloban ng isang pagkatao na kung saan kami po yung makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nagkinig. Sempilan po nito, G5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Milool at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa lahat ng mga pagpala na kinakailangan sa mga kawani at sa mga nakikinig sa spiritual man at sa mga kalusugan, kung may mga suliranin, nawa inyong pag-aringin upang ang nalabing buhay magamit nawa namin sa aming paglingkod sa inyo na may katapatan. Ito'y aming inihiling sa pagitan ng utamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang aton nga tun-an subong, makuturan din naman kita sa pagkaguba o pagkalaglag sa Jerusalem. Kabalo na kita nga Jerusalem, palangga gito katama sa Ginoo. Iya gito nga sugo nga magpatindog sa Jerusalem, hindi itong ginpatindog ni Solomon, kundi itong ginpatindog panahon na ni Jerubabel, panahon nila ni Nehemiah, kag ni Ezra, sa pagkatapos nga sila naulipon sa Babylonia. Amo na ang andari, kung aton nga basahon makuturan. Pero nga ang amo ni, bangod kay sang dire na si Kristo sa kalibutan, sang pagpagkatao sa Diyos na si Kristo, ang anak sang Diyos. Bangod sa pagka di matinuuhon, di matinumanon sa iya, di matinuuhon unas tanahan sa iya, kay di manupuo na si Kristo, amo na itong ilang pinulat na Mesiyas. Amo na nga sa ulihi si Kristo, may mga pulong ginmit lang nga daw hindi nami pamatian ilabi na sa ilang atimpo sa muna. Kagdapo ang leksyon sini sa aton na pagto. Now, aton nga tunan kay may tagna si Kristo, gintagna ni Jesus ang kalaglagan sa Jerusalem, sa Grisya, sa kalimutan. Saan ninyo, ablihin ninyo ang inyong Biblia. Sa Lucas, Kapitulo 21, mga versikulo 20 hasta sa versikulo 24, kag Matthew 23, mga versikulo 27 hasta sa 29. Amo ni ang aton nga una, tigulo nga mga versikulo. Sa versikulo 20 sa Kapitulo 21 sa Lucas, nagsiling, kag kon makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga soldado, dayon may baluan ninyo nga ang iya pagkalaglag malapit na. Kakulba, no? Dayon ang mga yara sa Hudiya magpalagyo sa mga bukid, kang ang mga yara sa tunga sini maghalin, kag ang mga yara sa kaumhan hindi magsulod sa sini. Kaya mo ini ang mga adlaw sang pagtimalos, agon matuman ang tanan nga nasulat sa kasulatan. Pero hindi pero kaluoy or kaluluoy ang mga nagabusong, kag ang mga nagapasoso sa sina nga mga inadlaw. Kaya mag-abot ang dako nga kapipitan o kapipitaan sa duta
kag kaaking sa sininga katawhan. Kag mapatay sila sa espada, kag dalhon nga bihag sa tanan ng pungsod, kag Jerusalem pagat tasakon sang mga hintel, tugtog matuman ang mga tiyon sang mga hintel. Grabe, no? Manang self-explanatory nga mga pulong ni Kristo. And then, ang matabo naman diri sa Mateo, ang bala naman ni Kristo, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagkapatay sa mga propita, kag nagabato sa mga ginpadala sa imo, makapila nga kuntani, tipunon ko ang imo mga anak, subong sang isa ka mga nga nagtipon sa iya mga piso sa idalong sa iya mga pakpak apang hindi ka mo magtinguha. Yari karon ang inyo balay ginbilin sa inyo nga mamingaw. Ginkabing ni Kristo nga ang Jerusalem gani gusto gitani niya nga masalbar, maluwas. Nga siling niya kaya yung pahangop niya hindi ang building, hindi ang pangalan, kundi ang mga miyembro, ang mga tao. Kay sa mga ginapal ni Kristo, makapila kong tani, ha? Nga tipunon ko ang imo mga anak, subong sang isa ka munga, nga nagatipon sang iya mga piso, idalog sang iya mga pakpak. Problema lang, kay hindi man sila masugot, hindi man sila nagtinguha. Amo na nga si Kristo, ginsikway na niya, amal niya, mayari karon ang inyo balay, kaya na siya mangilabot, ang inyo balay, ginbilin sa inyong mingaw. Kaya nagsiling ako sa inyo, hindi na ninyo ako makita, tugtog na magsiling kamo, bulahan ang nagakari sa ngalan sa Ginoo. Mana, may propesya manigya po. Kung ibaluan mo kung tani, bisan ikaw, sa di magkubos sa sining imo adlaw ang imo, ang mga butang, na iyas ang imo paghidait, apang karon na tago sa imo mga bata. Dugang pa rin ni Kristo. Kaya ang mga adlaw mag-abot sa imo, ang imo mga kaaway, mga imo sa imo sing kanal sa palibot, kag magalibot sa imo, kag magabantay sa imo sa tanan nga bahin, kag magahigda bisan ang duta, kag ang imo mga kabataan sa sulod, hindi magbilin sa imo sing isa kabato sa ibabaw sa sang isa. Lucas 19:42 hasta 44. Gikan sa putok-putokan sang olibo, gintulok ni Jesus ang Jerusalem. Matarong kag malinong ang talan-aon nga ginhumlad sa iya tubang. Yon santo sang fiesta sang paglabay sang anghel kag ang mga kaliwat ni Jacob nagtipon dito gikan sa tanan nga kadutaan sa pagsaulog sang dako nga kapistahan sang pungsod. Sa tunga sang mga hardin kag mga ulubasan kag sang berde nga mga bakilid nga puno sang tulda sang mga peregrino. Nagatindog ang mga bungyod nga may mga terrace, ang matahom nga mga palasyo kag ang dalagko nga mga kuta sang kapital sang Israel. Ang anak na babae sang Sion daw sa iya bunga bugal na nagasiling. Nagapungko ako subong isa karina kag indi makakita sing kasubo. Subo, subong kamatahom santo. Kag nagakabig sang iya kawalingon subong kaligon sa pabor sang langit. Subong sang nagligad ng mga Pinoy ang harianong ng Israel nagamba. Matahom para sa kaintangan ang kalipay sang bugos nga duta. Amo ang bukid sang siyot, ang syudad sang dako ng hari. Ang magkabalong din nga na daw rin ang nagapungko amo itong Jerusalem kapkarti ka nami prokod pinakanami kay si Kristo gani nagatulog dito samtang dito siya sa bukid sang Olibo. Sa bugos nga pagtanaw amo ang matahom nga mga tinukod sang templo. Ang mga silak sang nagasalop na adlaw, nag-iwag sang niebe, sa mga kaputi sang iya mga dingding nga marmol. Kag nagsilak gikan sa bulawanon nga gawang, kag turi, kag putok-putokan. Ang kahimpitan sang katahong, ini nagatindog. Ang bugal sang pungsod sang mga Hudyo.
Kaya mo mo ang capital city of Israel, or rather, capital city of Judah, ang Jerusalem. Sino nga bata sang Israel ang makatulok sa talanaon nga wala sing kulba sang kalipay sa pagdayaw? Apang malayo nga iban pa nga mga pangunahuna ang nag-upar sa unahuna ni Jesus. Sang malapit na siya, nakita niya ang sudad kag naghibit tungod sini. Lucas 19:41. Sa tunga sang mugos nga universo nga pagdaog sang sulod, pagsulod. Ang mga sanga nag-alsa samtang ang malipayon nga mga husanas nagpukaw sang mga iko sang mga bungyod kag liniwo sa mga tingog ang nagpahayag sa iya nga hari ang manunubos sang kalibutan nabugatan sa isa ka hinalit kag misteryoso nga kasubo siya ang anak sang Dios ang isa nga ginasaad sang Israel nga ang iya gahom nagdaog sang kamatayon kag nagtawag sang iya mga bihag gikan sa lulungan yara sa mga luha indi sang ordinaryo nga kasubo kundi sang isang grabe nga kasubo. Ang iya mga luha indi para sa iya kaguringon bisan pa nga nibaluan niya kundiin nagapadulong ang iya mga tiil siya tubangan o siya tubang yara ang Gethsemane ang talanaon sang iya nagahilapit nga kasakit ang gawang sa mga karniro makita man nga sa diin sa sulod sang mga siglo ang mga biktima para sa halad ng intuituyan kag nga magabuk.

tangi ang kabalingon nga labaw sa tao nga kasakit ang nagtabon sa tungdi makagud nga espiritu. Naghibi siya para sa tinhukman nga linibo sa Jerusalem tungod sa pagkabulag sa pagkawalay paghinulsol sa tong mga tao nga iyagin kare sa pagbindisyon kag sa pagluwas. Ang maragtas sang kapin sa 1,000 katuig sang pinasahi nga pabor kag manugbantay sang Dios nga ginpakita sa pinili nga katawhan bukas sa mata ni Jesus. Dito ang Bukid Moria, sa diin ang anak sang Saad, 1 nagabatok sa biktima, ginhigot sa altar, emblema sang halad sang anak sang Dios. Dito ang kasugtanan sang pagpakamaayo, ang mahimayaon na Saad sang Mesiyas, ginpamatud-an na sa amay sang mga matutong. Genesis 22, versikulo 9, versikulo 16 hasta sa 18. Dito ang dabdab sang halad nga nagasaka sa langit gikan sa linasan ni Ornan nagliso magluwas sa espada sang manung lablab ng anghel. 1 Kronikas 21. Nagakaigo nga simbolo sang sakripisyo kag pagpatunga sa manuluwas para sa mga nakasala ng mga tao. Ang Jerusalem din patindugan sa Dios labaw sa bugos ng luta. Ang Ginoo nagpili sang Siyon. Siya naghandom sini na iya puluyan. Salmo 132, versikulo 13. Dito sa sulod sang mga tinuig, ang balaan ng mga manlagna nagpungat sang ila mga mensahe sang paandam. Dito ginwagayway sang mga pare ang ila mga sulodlan sang insinso kag ang panganod sang insinso upod ang mga pangamuyo sang mga sumilimba nagasaka sa tubangan sa Dios. Dito adlaw-adlaw ang dugo sang ginihaw nga mga kordero ginhalad nga nagatudlo sa kordero sang Dios. Dito din pahayag ni Jehova ang iya presensya sa panganod sang himaya sa ibabaw sang tapok. Dito nagapahuway ang sadsaran sa tong mistiko na hagdan nga nagagaangot sang duta kag langit. Genesis 28, versikulo 12, Juan 1, versikulo 51. Yan tong hagdan nga sadiin ang mga anghel sang Dios nagdulhog kag nagsaka kag nagbukas sa kalibutan sang dalan pagkadto sa labing balaan sa tanan. Kunang Israel bilang isa ka pungsod nagtipig sang iya katutom sa langit, ang Jerusalem puntani nagtindog sing dalayon ang pinili sang Dios. Jeremias 17, versikulo 21 hasta sa 25. Apang ang maragtas sa tong ginpaboran nga katawhan isa ka record sang pag-isol kag pag-rebuild. Ginpamatukan nila ang grasya sang langit, ginabusuhan ni ang ila mga pribilehiyo kag ginpakanubo ang ila mga oportunidad. Bisan pa nga ang Israel nagyaguta sa mga mensahero sang Dios kag nagtamay sang iya mga pulong kag nagamit sing sayop sang iya mga manalagna. 2 Kronikas 26, versikulo 16. Ginpakita gihapon niya ang iya kagulingon nga sa ila subong ang Ginoong Dios maluloyon kag mapinasinsyahon kag bugana sa kaayo kag kamatuoran. Isulong 34, versikulo 6. Walang sapayan sang sulit-sulit ng mga pagsikway ang iya kaluoy ng kapadayon sang iya mga pagpakitooy. Upod ang kapin pa sa maluluyon nga gugma sang isa kaamay para sa anak na iya gin naatipan, ang Dios nagpadala sa ila paagi sa isa kaminsahero nga nagatindog sing timprano kag nagapadala bangod naluoy siya sa iya katawhan kag sa iya puluyan. 2 Kronikas 26, versikulo 15. Sang ang pagsabdong pagpangabay kag pagsabdong napaslawan, ginpadala niya ang ila mga labing maayo nga dulot sang langit, indi ginbubo niya ang bugos nga langit sa sinang isa ka dulot. Ang anak mismo sang Dios ginpadala sa pagpakitlooy sa indi may nulsulon nga syudad. Si Kristo amo ang nagdala sang Israel subong isa ka maayo nga puno sang ubas gikan sa Ehipto. Salmo 80, versikulo 8. Ang iya kagulingon nga kamot naghaboy sa guwa sang mga pagano sa atubang sini. Gintanom niya ini sa isa ka mabungaon, mabungahon gid nga bungyod. Ang iya pagatipan sa marugbantay nagamlig

ang iyang mga alagad ginpadala sa pag-atipan sini. Ano pa ang mahimo sa ako no ulubasan? Siling niya. Nga wala ko nahimo sa sini. Isaiah 5, versikulo 1, hasta sa 4. Bisan pa nga ang mga sang nagtulog siya nga magapatubas ini sang mga ubas, nagpamunga ini sang talunon nga mga ubas apang may nga may naghahandong gihapon sa paglaom sang pagkamabungahon. Nagkadto siya sing personal sa ulubasan kun mahimo nga maluwas ini gikan sa kalaglagan. Nagkutkot siya sa palibot sang isa sa iya uno sang ubas. Ginutod niya ini kag ginpalangga, gin kumbaga gin triman, itrimingan dayon. Wala siya sing ginkapoy, wala siya ginkapoy sa iya mga panikasog sa pagluwas ining puno sang ubas nga iya kaugalingon nga gitanong. Susulod sang tatlo katuig ang Ginoo sang kapawa kag himaya nagsulod kag nagwa sa tunga sang iya katawhan. Siya naglibot nga nagahimo sing maayo kag nagapangayo sang tanan nga ginapigos sang yawa. Nagabungkos sa mga nasubuan sing tagipusoon. Nagahilway sa mga ginapos. Nagapabalik sang panulok sa mga bulag. Nagapalakat sang mga piang kag nagapamati sa mga bungol. Nagatinlo sang mga aroon. Nagabanhaw sang mga patay kag nagabantala sang ebanghelyo sa mga imol. Binuhatan 18, Lucas 4:18, Mateo 11, versikulo 5. Sa tanan nga klase, nintumod ang maluluyon nga panawagan. Kare sa akon, kamo tanan nga ginabudlayan kag ginabugatan kag papahuayon ko kamo. Mateo 11, versikulo 28. Bisan pa nga ginpadyaan sang malaot para sa maayo kag dunot para sa iagugma, Salmo 109, versikulo 5. Malig-on niya ginpadayon ang iya misyon sang kaluoy. Wala gid gintandog ang mga nagapangita sang iya grasya. Isa kawala sing puluyan nga nagalagaw nga nagapakahuya kag nagapigos sang iya adlaw adaw adlaw nga kahimtangan. Nagakabuhi siya sa pag-alagad sa mga kinanglanon kag mga kapamag-an sang mga kailo sang mga tawo sa pagpagitlooy sa ilang mga batunon. Sa ilang nga batunon ang dulot sang kabuhi. Ang mga balod sang kaluoy nga ginbunal sa tong matiga nga mga tigipusoon, nagbalik sa mas mabaskog nga huyop sang kaluoy, hindi mapahayag nga gugma. Pero si Israel nagbalik, nagtalikod sa iya pinakasuod nga abyan kag lamang nga manubuli. Ang mga pagkitlooy sang iyang gugma, gintamay, ang iyang alaygay, ginsikway, ang iyang mga paandam, ginyaguta. Ang oras ang paglaom kag kapatawaran, madasi nga nagligad, ang kupas ang madugay na nga ginapaisol nga kaaking sang Dios halos puno na. Ang panganod nga nagatipon sang sulod sang mga dagom sang apostasya kag pagrebilde nga karon maitom sa kailo, magalupok na sa isa ka nakasala nga katawhan kag siya lamang na makaluwas sa ilang gikan sa ilang nagahilapit na kapalaran, gintamay, ginabusuhan, ginsikway, kag sa hindi madugay, ilang sang sa krus. Kung si Kristo dapat magbitay sa krus sang Kalbaryo, ang adlaw sang Israel bilang isa kapungsod nga ginpaboran kag ginpakamaayo sang Dios matapos. Ang pagkadula, bisan sang isa kakalag, isa kakalamidad nga wala sing katapusan, nga nagalabaw sa mga ganansya kag sa mga bahandi sang isa kakalibutan, apang sang itulok ni Kristo ang Jerusalem, ang kalaglagan sang isa kabungos na sudad, isa kabungos na pungsod, iyara siya atubang inang sudad, inang pungsod, nga amo anay ang pinili sang Dios, ang iya pinasahi nga bahandi. Ang mga manalagna naghibi sa apostasya sang Israel kag makahaladlok nga kaya kahapayan nga sa diin ang ila mga sala giluaw. Ginhandom ni Jeremias nga ang iya mga mata mangin isa katuburan sang luha. Agon na maghibi siya adlaw kagabi tungod sa mga napatay nga mga anak nga babae sang iya katawhan tungod
sa panong sa Ginoo nga ginbihag. Jeremias 9:1, Kapitulo 13, kag 17. Ano niyan ang kasubok? Niyan nang iya matagnaon nga panulok ng lawig, hindi nga tinuig, kundi mga tinuig. Nakita niya ang manuglaglag nga anghel nga may espada nga ginbayaw batok sa syudad na madugay na nga ginpuluyan na puluyan ni Jehova. Gikan sa Tagaytay sang Olibo, ang lugar mismo nga ginokupar ni Tito kag sang iya hangaway, nagtulok siya sa tabok sang nalupyakan sa sagrado nga mga luwang kag mga portiko kag sa mga mata nga nagahibi. Nakita niya sa makahaladlok na pananaon ang mga pader nga ginapalibutan sang mga dumuloong nga mga hangaway. Nabatian niya ang pagkatkat sang mga hangaway nga naghahanda para sa inaway. Nabatian niya ang tingog sang mga iloy kag mga kabataan nga nagahibi para sa tinapay nga gindikupan sang mga syudad. Nakita niya ang iya balaan kag matahom nga balay, ang iya mga palasyo kag mga turi nga ginhatag sa mga dabdab kag kun din sila anay nagatindog. Isa lamang ka tinumpok sang nagaasok ng mga kagulubaan. Sa pagtanaw sa mga dagon, nakita niya ang mga tao sang katipan nga nagalinapta sa tagsang kaduta, kaangay sang mga pagkaguba sa isa kabaybayon sang disyerto. Sa temporal nga pagtimalos nga magatupa sa iya mga anak, nakita niya ang una nga pag-ilig gikan sa sinangkupa sang kaakig nga sa katapusan sa paghukom dapat niya mapahubas tugtog sa iya mga higko. Ang Diyos noon nga kaluoy naghandom nga gugma na sapuan nga ginahambal sa masubo nga mga pulong. O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay sang mga manalagna kag nagabato sang mga ginpadala sa imo. Daw ano kasunson na ang luyag ko gintipon ang imo mga anak sing tingog subong sang isa kamunga nga nagatipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak kag hindi mo luyag. Kun ikaw isa kapungsod nga ginapaboran labaw sa tanan, nakahibalo sang tion sang imo pagduaw kag sang mga butang na iya sang imo paghinait. Tinpugnan ko ang anghel sang katarungan, gintawag ko ikaw sa panginulsol apang hindi sa wala sing pulos mga ulipon ini ng mga tinawa. Kaga ang mga manlagna na imo ginsikway kaginsikway kundi ang balaan ng Israel ang imo mananubos kung ikaw lamang ang may salamton. Nakita ni Kristo sa Jerusalem ang isa ka simbolo sang kalibutan nga nagtigah sa pagkawalay pagtuo kag pagrebilde kag nagadali-dali sa pagsugata sang matimaloson ng mga pagpum sa Diyos. Ang mga kailo na isang kanapukan marasa na nagapilit siya kalag, nagpilit gikan siya mga bibig sinang tuman kapait na pagsinggit. Nakita ni Kristo ang record sang sala na ginsubay sa tawhanon ng kailo, mga luha, kagdugo, ang iya tagipusoon, nagpahulag sang walay katapusan ng kaluoy para sa nagaantos kag sa mga tao sa duta. Ginhandom niya nga maumpawan, paumpawan tani sila tanan. Amo ni ang dako nga nakita ni Kristo nin laragway diri makuturan kabyanan. Sang dito si Kristo sa Olibo, nakita niya tanan amo ni ang matawo sa Jerusalem. Lamang bangod kay ang aton nga tiempo na ubos naman padayon tani sa sunod dinilang anay kita sod hasta aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nakasitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa iyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at pabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinakaloob sa amin. At ang mga kasaysayan na aming napakinggan, ito nawa ay magiging gabay na ang mga lahat ng mga sakuna na naganap, nangyari sa kanila, posibleng mangyari sa naharap, ito nawa ay magbigay sa amin ng bilang isang paghahanda sa aming sarili. Pagpalain mo ang nakikinig sa radyo ito, impilan ng T5 Music in Philippines. Pagpalain mo ang
si Hodok Damiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na lagi naming hinihiling sa inyo, ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, ganyan din sa lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpapala at pagkasala naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.